0: na magsagawa ng protesta sa araw ng SONA. Iginit naman ng kapulisan na naging maayos ang seguridad sa nasabing aktibidad dahil sa maagang paghahanda at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. The morning round of headlines. Araw sa buong Pilipinas, 8:03 po ng umaga at yan na nga. Yan na nga po ang atin hong top 3 headlines today. Hello kay Sir Jim, Jim Hipolito, good morning. Asya mga ka-vibes. Hello kay Jocelyn Dawisan, maganda umaga. It's 8:03 in the morning. Time check brought to you by Somyux Advance.
1: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: Saigon 100% Knockdown.
1: Mga idol, Team Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para kayong binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kayong binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Good morning po, DJ. I am a TNVS driver from Pampanga. Para sa akin lang po, mas feel ko po yung maraming pagbabago nung nakaraang administrasyon kesa ngayon. Hindi ko binoto si Duterte ha, pero siya pa rin mas maraming nagawa at feeling ko mas save dating administrasyon kesa po sa administration natin today. Ito yung sa reply niya sa bantera namin ni KJ Boy kanina. Ka-vibes, natapos ang sona ng Pangulo kahapon. No? Nagsimula siya ng alas 4 and it took around an hour and a half bago niya natapos yung kanyang sona. Ang dami na pag-usapan ha. Maraming mabibigat na salitang binitawan. Marami siyang mga bars. Sobrang lupit ng mga bars ni President Bongbong. Oh. Muntikan mapasigaw ng time si Enigma. Napag-usapan yung, well, unang-una sa opening ng kanyang zona, flood control. Marami na raw nakulong at may mga iniimbestigahan at meron pa daw makukulong. Hinahanda na raw ng Departamento o Department of Justice, if I'm not mistaken, no? Ang patong-patong na ikakaso kay dating Speaker House, dating House Speaker Martin Romualdez. So. Ang ganda nung ano niya, ang ganda nung pagkakasabi niya, no, hindi ako presidente ng pamilya ko. Hindi ako presidente ng mga kaibigan ko. Ako ay presidente ng Pilipinas. Well, tingnan natin. Oh, sana bilis-bilisan ng DOJ, kung DOJ yung nag-aasikaso, no. Ano lang naman yan eh, para malaman natin kung pag may binibintang, imbestigahan, tapos i-prosecute o i-acquit. Ganun lang naman yan eh. I-convict o kaya i-acquit. Ganun lang yan. Eh kahit naman sino sa atin pwedeng pagbintangan eh. Dapat imbestigahan kung may probable cause. At pag ganyan katataas na mga opisyal, di ba? Dapat let's set a good example. No? Sabi ko nga, ang pobreng mama na nagnakaw ng tinapay para sa kakainin niya maghapon, eh sigurado makukulong yun instant. Pero pag medyo malaki yung ninakaw mo lang magpas ng 50 million, eh bakit parang hirap na hirap tayo kumuha ng justisya? Ano ba?

Guys, what are your thoughts about the President's Honor yesterday? Again, I have an announcement to make. I got a year. Maya mamaya na lang natin sabihin. No? Sabi na rin natin kahapon. Abangan nyo po yung announcement natin later on, ha? I feel nice. The sugar is fine. So nice. So nice. Ben Carlos, drama lang yon DJ Benjamin, sabi niya. Drama lang yon DJ Benjamin, mag-iisang taon na alapang nakukulong sa mga kongreso, sabi niya last bago Pasko may makukulong na. So kongreso wala ba, pero may mga nakulong na politiko na, no? At saka mga government employees sa DPWH, mga district engineers, at saka Secretary Bonoan, andyan din siya. Meron mga big, meron naman, as of today, meron naman mga big fish talaga na nakakulong, oo. Pero para sa akin, kulang pa yun. Kasi noong December, natatandaan ko, we had the same conversation na Bian Carlos and other ka-vibes na parang naiinip tayo nung mga bandang Burmans na of 2025 na. O sabi nyo, meron lang makukulong. But at the time, the biggest name behind bars is Sara Dizcaya. Came December, the biggest name is biggest name behind bars linked to flood control is Ramon Bong Revilla, na at the time hindi naman na politician. Now we have Jinggoy Estrada, yan Secretary Bonoan, mga district engineers. So meron na ngayon, meron na mga big fish, pero parang malaki pa yung ano eh, malaki pa yung batsa natin, kaya pa natin maglagay ng mas marami pang isda. Ayan, bien, diyan big fish. O, balyena yan. Yan ang dapat nating mahuli. Ang sabi ko, maluwag pa ang salop mo. Maluwag pa ang batsa natin. At naghahanap pa tayo ng mga isdang mauhuli. No? Though yes, totoo naman, merong mga nakulong, pero bitin na bitin pa po kami. Yung gusto naming isang isda, eh, hindi namin alam kung nasang dagat nagtatago eh. Shoutouts to Denden San Pedro. Sabi niya, bilang isang mag-aaral na Pilipino. Ganda ng intro ni Denden. Oh. We urge the government to ensure the prompt and effective execution of the meaningful commitment presented in the State of the Nation address. As we aspire to a Philippine where every Filipino has equal access to opportunities, lives in safety and dignity, and never again endures the hardships of lacking life's most essential needs. And that is beautiful. So nice. So nice. Tama no? I agree with Denden San Pedro. Lahat yan salita eh, di ba? At yun naman talaga ang trabaho ng Pangulo sa SONA. Sabihin yung mga bagay na na-accomplish niya at yung mga bagay na gusto niya pampuntahan. No? At sana mangyari talaga. I'm not a big fan of this current administration. Okay, I'm just saying that... naniniwala naman ako sa administration natin ngayon, pero hindi siya yung favorite president ko. Let's just leave it at that, no? Pero gusto ko sana kung matupad yung pagtaas ng sa income tax, eh. Madiin niya rin sinabi yung sa SONA niya eh. Yung sa income tax from 250,000 annually, gawin ng 350,000 annually. Kasi iniisip ko ka-vibes ha. Wait lang ha. Kuha lang ng calculator. I know that I can do no wrong. And when I... 250,000. I can't do no wrong. Divided by 12 dahil sa 12 buwan. Kung sumasahod ka ng around 20,800. Kung sumasahod ka ng mas mababa sa 21,000, yan na lang. Kung sumasahod ka ng mas mababa sa 21,000 every month, wow! Exempted ka sa tax, no? Meron ka makukuhang... Kung baka kaltasan ka, ibabalik naman sa yan in the end of the year, no? Exempted ka sa tax. Pero pag ang sahod mo ay mas mataas sa 21,000 every month, meron kang income tax na tinatawag. Doon sa naging SONA niya, dapat daw taasan ng 350,000 yung exemption sa income tax. So pag let me pull up my calculator again, ha?
hindi tayo ganun kagaling sumat, kaya nga nag-communication.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
11: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Mag-Enervon Z Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

That's Mickey Matsubara sa kanyang awiting Stay With Me or Mayona Mayo Nakanodor. Yan ang title niya in Japanese. This is the original J-pop music, no? Pag sinabing J-pop, ito yung siguro unang pumapasok sa isip ko. Upbeat tugtugan, upbeat drums, upbeat ang bassline, pero yung message, alam mo may pinagdadaanan yun. Alam mong merong may sadness. Sad! Talagang sadness! 5 minutes before the hour of 11. Thank you very much for sending me your message. It's time for us to read the batch or the next batch of the messages that you've sent. Topic natin today, ano masasabi niyo sa sona ng Pangulo kahapon? The ombudsman, I don't trust. Palagay mo, wait lang. Ayusin natin ang unting mic. The ombudsman, I don't trust. Palagay mo hindi mag-close door meeting si BBM, Mr. Romualdos at ombudsman bago sona. The Filipinos are not that stupid. Yeah, that's a possibility. But again, all accusations that are not backed with evidence are just accusations and hearsay. Maaari. Tama naman. Maaaring ginawa nila yun. Pero sa kabilang banda, maaari ding hindi. Di ba? But I understand, no? Na tama nga naman. Baka nag-usap-usap na yan bago pa sila nag-sona. Maluwag pa nga po bansa natin, DJ. Yan ang sabi ni Norberto. Kasya pa po yung ibang mga buhaya. Pare-parehas po tayong mascom. Oo, DJ Benjamin, mas komportable sa bahay. Hindi na dati mascom ako, pero ngayon, ano, mas pinaprioritize ko na yung pagiging scientist. Oh. Chemist na ako ngayon. Yan ang bagong profesyon. So chemist umaasa. Kaway-kaway din sa mga kapwa ko dyang chemist. Chemist umaasa. Shoutout po sa aking kasama na si Clarence Manalo. Yan ang pabati ni 9505. Diyan sila sa Mabalacat, Pampanga. Nakikinig ngayon sa inyong radio station habang nasa biyahe. Uy, ingat po ha. JC De La Cruz here. Nakikinig palagi sa radio. Palagi dapat GV99.1 lang ang pakinggan. Updated ka na sa news. Masarap pa ang tugtugan. Shoutouts to JC De La Cruz and Clarence Manalo. Ingat sa biyahe, ka-vibes. At thank you very much for choosing GV99.1 to play on your background habang kayo ay nagbabiyahe. Sinasoundtrip nyo kami. Appreciated po namin yun. The least we can do is to give you awesome music, keep you entertained, and give you the latest news. On our Facebook page. Wala nang nangyari. And Catherine Santos sending us a message via Facebook. Ang sabi niya ay... Good morning, DJ Benjamin. True yan, DJ. Madami pang mga nakatagong buhaya. Nasaan? Nasa ang dagat sila? Wag lang sana puro salita, aksyonan din. Oh, paki-play po ang Araw Gabi by Regine Velasquez. Thank you, DJ, and ingat. She was so sublime, super fine. She was never lying, strutting in the hills. Try ko yan, Catherine, na I'll do my best to play that music. Every single day. Totoo nga naman, marami pa tayong hinahanap. At marami pang alam nating andyan lang sila, pero... hindi natin alam kung saan sila nagtatago. Pero alam natin na andyan ang presence ng buhaya. Ganyan ang buhaya, di ba, na sa nagka-camouflage sila. Mapagbalat kayo. Pero alam mo, sabi ni Kuya Kim, parang unfair daw na ihambing ang mga kurakot sa buhaya. Kasi ba, alam niyo ba ka vibes, ang buhaya, kaya niyang kumain ng isang beses lang sa isang taon, no? Tapos i-preserve yung kinain niya, tapos it's not hibernation eh. Oh, yung mag-stay still siya, hindi siya kikilos, no, to preserve the food. Oh. Kaya hindi matakaw ang buhaya. Malaki lang ang bibig niya pero hindi matakaw. Sambang hayop mas maganda ihambing ang mga kurakot ka vibes. Ikaw, para sa iyo. Kasi nakakahiya naman sa buhaya, palagi na lang sila ang topic eh, no? O kung papalitan mo kung ang hayop na ihahambing sa mga kurakot, anong hayop ang ipapalit mo ka vibes? So, text mo ako, chat mo ako sa iyong sagot. Si Kiel nag-send sa atin ng message. Ay, sona pala yun. Akala ko speech lang isang event. Hoy, sona yun. Ang gandang daming ang pangako, ang daming ang ano eh. Sona yun. Oh.
Ano kasi yung definition ng sauna nung ka-vibes natin kahapon? Paring Yanni, sending us a message via Facebook as well. Like what Mom Len said, I wish him to succeed because his success will be the success of the Filipino people and the betterment of our lives and of our country. I'm not a loyalist, but I wish him well para sa bayan, para sa Pilipino. Tama, no? Ang ganda analogy niyan, no, paring Yanni? Kung magtatagumpay ang Pangulo, gaganda ang bansa. Pero kung ibang tagumpay ang pinag-uusapan natin, I'm not talking about the president, ha? Eh kung ibang pakay niya, halimbawa, ang pakay niya ay yumaman sa kaban ng bayan at dun siya nagtagumpay, iba rin usapan yun. Well, but I get the sentiment, I get the logic, no? Oo nga naman, pag naging maganda ang trabaho ng presidente, gaganda ang bansa natin. So it's just right na ipagdasal natin na maging magaling na presidente siya at let's wish him success on his chosen field dahil lahat tayo magbe-benefit. MC Kale sending us a message. Naku, natuliro po si BBM kung sa boxing punch drunk, the bottom line is that he has failed to reverse the downward trajectory caused by the incompetence and corruption. Yan ang palagay mo sa zona niya. Feeling ko the president started strong sa zona niya, no? Kasi ang pinaka-pinupukol sa administrasyon niya yung flood control, eh. So he started there and I think that's part of the strategy, no? If I were to give the president rating sa kanyang zona, close to perfection na yun, bibigyan ko siya ng 8.5 out of 10. Yung natitirang 1.5, room for improvement. Napakaganda ng zona ng Pangulo para sa akin, ka-vibes, ha? Pero again, salita lang kasi yan, eh. Kailangan natin makita yung execution. It doesn't mean that you are a good communicator. Hindi naman communication ang trabaho ng, well, it's one of his jobs as the president, diba? Pero iba naman talaga ang trabaho ng Pangulo. If I were to give him a rating sa zona niya, 8.5 para sa akin. Ang galing ng zona ni President Bongbong Marcos. Ang talong, yung mga ipinangako kaya, matutupad. Abangan po natin sa susunod na kabanata. Jel Conanan, sending us a message via Facebook as well. Galing ng pagbabasa ni President, parang totoo, sana hindi drawing. AJ Marlax is sending us a message via Facebook as well. Curbing corruption is key, not AI. Imprisonment is good but does not prevent corruption. Without an explanation on how to prevent what the culprit did, all we are hearing are motherhood statement about F no wait. Yun lang, DJ Benjamin. Merci beaucoup. Yun nga eh, in-address niya yung corruption eh. Doon sa flood control, in-address niya yung mga ipinakulong, mga ginawa at yung mga hinahain na kaso. Addressed yun. Yung AI, in-address niya rin eh. Pero, yun nga, naging mainit na usapin, ang paksilika, sino ba talaga ang magbe-benefit doon? Para kanino ba talaga yan? Well, they are saying that Filipinos. Pero parang, bakit parang empleyado tayo ng banyaga sa sarili nating bansa? Parang, that's not a facts, ka-vibes. Again, as a broadcast journalist, I have two separate facts and opinions. So, yeah, that's my opinion, ha? Ayun, Denden San Pedro, state of the negative approval. Sona daw, oo. Sorry na. Balik-dugdugan tayo, ka-vibes. We're gonna do one more throwback music. Total, chill na chill na tayo. Baka hindi na natin mapatugtog mamaya. Antokin na kayo, eh. Levi and Rose, Louis Armstrong, GV99.1, your vibes.

0: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ako?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang api!
8: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

11:32 time all over the Philippines ka vibes. Kung hindi po buhaya, baboy na lang po DJ Benjamin. Sabi ni 8032. Takaw eh, kahit ano papatulan eh. No? Bakit baboy naman? Yan yung natanong natin kanina ka vibes. Sabi ko, unfair naman sa buhaya. Yung buhaya matipid, hindi naman matakaw ang buhaya eh. Minsan, isang beses lang sa isang taon kumain yan. Eh palagi silang, kawawa naman sila kasi palagi silang ihinahalin tulad sa mga korap. Kung papalitan daw natin yung hayop na ikinukumbara sa korap, anong ipapalit mo bukod sa buhaya? 4, sabi ni 3866, DJ, isa lang nakikita kong matutulad lang lahat yung pangako niya sa 20 pesos na bigas. First year until now, ganun pa din, nag 3 times pa yung presyo from poging DNVS drivers. Alam mo ka vibes, it's all about perspective eh. Alam mo, merong 20 pesos na bigas sa Kadiwa store. Oo, meron. Meron naman talaga. Pero alam mo ba, yung 20 pesos na bigas niyan, part ng reason kung ba't siya na ibebenta ng mura. Kasi binabayaran ng gobyerno yung iba. No? At galing sa tax natin. At hindi lahat, no? Hindi siya sa lahat ng palengke meron. Sa Kadiwa stores lang. Eh, yung 20 pesos na bigas? Oo, meron. Pero hindi siya para sa lahat. So, yun siguro iniisip natin. No, nasa na yung 20 pesos na bigas? Para siguro masabi lang na may 20 pesos na bigas. Eh, may Kadiwa store. Pero marami nakikinabang dyan. Don't get me wrong, ka-vibes. Meron tayong mga kababayan na tinatangkilik yung 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa store. No? Haba ng pila. Nakita ko sa balita. Grabe, madaling araw pa lang. Pila na yung mga kababayan natin para hindi maubusan kasi limited stocks lang eh. Ang iniisip ko kung bakit, isa sa mga reason kung bakit ganun, dahil part nung amount binabayaran ng gobyerno kaya 20 pesos lang. E baka naman kasi samantalahin ng mga nagdinegosyo, bumili sila ng ano, dalawang sakong bigas pang negosyo nila, diba? Yeah. Magandang umaga DJ Benjamin. Sabi po ni Presidente,

ma'am, sir. Baka naman. Hindi naman po namin kayo sinisisi sa pagtaas o dyan sa mga nagkaguluhan ng US, Israel at saka Iran. Pero kayo po kasi ang may kakayahan na ayusin itong problema na ito. Kumpara nung nagsimula yung sigalot, bumaba na ng kaunti, no? Pero ngayon tumataas na naman, no? Ang preso at ang kawawa dyan, kaya umaangal to si Tots. Kasi yung pinaka-apektado dyan, yung mga kababayan natin na nasa sektor ng transportasyon, mga chuper, TNVS driver, motorcycle taxi driver, jeepney drivers, mga nagbabiyahe ng gulay, mga nagbabiyahe ng mga basic goods. Alam mo, nakausap ko yung mga jeepney drivers dito sa Astro Park, mga jeepney drivers ng Angeles Balibago. Alam mo ba ang hiling nila? Sabi nila, hindi po namin kailangan ng ano, hindi po namin kailangan ng ayuda. Kasi isang bagsak lang yan eh. Tsaka malamang, kung ikaw ay naghihirap dahil mataas ang presyo ng langis, bibigyan ka ng subsidiya in the form of monetary, perang ibibigay sa'yo. So tingin mo ba yung chopper, ibibili niya ng gasolina yun? Hindi na lang niya ibili ng grocery. So sabi ng mga chopper, ito ang sentimento nila, no, pare-pare. Hindi lahat ha, pero karamihan ang nakausap ko. Di baling wala ng ayuda, ibalik lang sa dating presyo, 50-60 pesos. Okay na yun sa kanila. Again guys, pinag-usapan natin yung mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa naging sona niya kahapon. Ano ba yung mga tumatak sa inyo? Anong reaction nyo? Kasi kahapon, ang dami ng negative reaction, di pa nagsisimula yung sona eh. And para in the spirit of fairness, sabi ko, huwag muna natin husgahan. Hintayin muna natin siya magselta. Hintayin muna natin magsona ang presidente. Now, natapos na. Siguro pwede na tayo mag-react, no? Anong reaction mo sa naging sona ng Pangulo kahapon? Naalala ko yung analogy ni paring Nyanyi. Dapat i-wish natin siya ng success. So, kasi pag nag-success siya, magiging successful ang bansang Pilipinas, diba? Pero, oo. Pero dapat we should be on watch kung dapat naka-man-man din tayo. Kung yung mga pangakong yan ay matutupad din, di ba? Oh. 11:38 ng oras sa buong Pilipinas ko, vibes. Meron pa tayong mga mangilang-ilang mensahe, no? 11:48. Ay, bakit yan? Ito. Meron pa tayong mangilang-ilang mensaheng nakakasa, no? So, if you are interested in sending a message para sa last batch ng ating mga mensahe, pwede mo akong i-text ka, vibes, about your opinions about the State of the Nation address ng Pangulo kahapon. Ano? Saan pa pwede padalangin yung mga mensahe? Pwede kayong mag-text sa aking mga numero, ka-vibes. Ito yung aking number, 0908-516-4466. Text mo ko dyan. Again, that was 0908-516-4466. Pwede kayong mag-mensahe sa ating Facebook page. Search mo lang ng GV991 sa inyong Facebook search.

0: Pare Norberto, sending us a message via SMS. DJ Benjamin, sabi po ni President, nung una siyang nagsona, magpapagawa daw po siya ng tulay na pambaye na bumababay mula Pilipinas hanggang ibang bansa. Meron ba? Imbento ka, Norberto. Tulay na babaybay sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Grabe naman yung tulay na yan. Para kahit land transpo lang makarating tayo abroad kahit walang eroplano. Nakita nyo po ba yung tulay na sinasabi niya DJ Benjamin? Hindi ko alam yan, ga-vibes. So, wala akong... I was assuming you were joking, Norberto. Akala ko... wala akong alam. Meron ba sinabi ang Pangulo sa Lasona niya nagagawa siyang tulay papunta yung ibang bansa? Parang hindi ko siya napansin. Kasi alam mo kung hindi ko siya, masasabi ko hindi ko siya napansin. Kasi kung sinabi niya yung sa Lasona niya at narinig ko yun, baka matawa ako eh. Saan mo idadaan? Sa Pacific Ocean? Ano man pinakamalapit na bansa sa atin? Siguro pwede yan sa... Siguro Brunei, no? Pwede. Oh. Mahaba-habang tulay din yan, ka-vibes. Siguro hulo papuntang Brunei, no? Pwede. Speaking of tulay, sa mga ka-vibes natin dito sa Angeles City, umaani ng iba't ibang reklamo itong ginagawang flyover dito sa rotonda ng Angeles, itong papuntang San Fernando at saka papuntang Pandan. Tinanggal kasi yung rotonda kasi gagawa ng flyover. Medyo nagta-traffic. Oo, naiintindihan ko yung sentimento nyo, ka-vibes. Sana magawa ito ng maayos. Alam nyo kung bakit, ka-vibes. Na wini-wish ko maging successful tong project na to kasi nakita ko yung impacts nung ginawang flyover dito sa may Manibaog. Alam nyo yung crossroads papuntang Angeles, Clark, San Fernando at saka Porac. Oo. Yung dati palaging traffic dyan eh. Pero simula nung ginawa yung flyover na yan, hindi na ganun ka-traffic, no? Pero if you are coming from Porac, medyo andun pa rin ramdam yung bigat. Porac to Angeles. Four roads kasi yan eh, di ba? Yung tulay, yung flyover, nagkoconnecta siya kung galing kang Clark, dediretso kang Papa San Fernando, yung tinatawag nilang daan ng panings. Di ka na bababa, no? Aakit ka na lang sa tulay. Kung ikaw naman ay galing Porac papuntang Angeles, madali na rin kasi dediretso ka na, no? Wala ka ng kasaganan. Kasaganan. Sorry, nagkakapampangalog na. Yan, sana mamaayos yung flyover dyan sa Rotonda Angeles ASAP, no? Kasi nakita ko yung effects dito sa may Manibog. Ang ganda. I mean, compared before, ha, na ako dumadaan ako dyan. Lalo na pag rush hour, labasan ng mga empleyado sa Clark, no? Diyos ko, ang traffic nagsusimula sa stoplight ng Kuwayan. No? Diretso na yun hanggang stoplight papuntang Telebastagan. Balik tugtugan, balik kwentuhan. Makalipas ang ilang paalala, ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
5: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
6: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV 99.1 and GV 99.9, your good vibes.
2: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Napansin ko na, napansin kong mas marami ang negatibong reaction online kahit sa ating mga ka-vibes, no? Pero gusto natin maging patas kasi, no? I want to be, or at least I want to be in the middle. I acknowledge na ang dami pa rin talagang dapat gawin, no? Okay.

DJ Benjamin pero bago ako magpaalam. Oh, ayan po ang ating brunch takes for today, no. Maraming salamat sa lahat na nagbahagi ng kani-kanilang mga opinion. Magkakaiba man ang pananaw, maraming discontented. Iba-iba man ang opinion natin sa SONA, iisa lang naman ang hangarin natin lahat, eh. Di ba? Ang makita ang Pilipinas na umunlad. At sana, no. Again, if I were to give the president a grade, no, sa kanyang SONA, 8.5 pa o to 9. Kasi ang galing magsalita, eh. Doon sa speech lang, ha. Pero hindi nang yun ang grade ng SONA, no? Pero yung execution, yun ang dapat nating tutukan, ka-vibes. Mangyayari ba itong mga pangako na ito? Talaga bang makikinabang tayo? Talaga bang para ba sa bayan yung mga development na mangyayari? Isa sa mga inaabangan ko itong railway na magdidikit dito sa Clark papuntang yan, Bulacan. Tuloy-tuloy na yan sa Manila, no? Tagal na yan, parang napag-usapan yan, panahon pa ni former President Gloria Arroyo, eh.

Isang hangarin umunlad ng Pilipinas dahil sa huli hindi lang ang mga salita ang mahalaga, kundi ang resulta. Kahit gaano kaganda ang mga salita, kung hindi natin nararamdaman yung mga pangako at yung mga sinasabing pagbabago, eh hanggang salita lang yan. So, manatiling maging mapanuri ka, vibes. Okay lang madalas ang mabulaklak na pananalita. Pero again, maging mapanuri. At alamin talaga kung ano ba talaga itong mga development na to. Para kanino nga ba talaga ito? Again, maganda ang salita, pero ang importante ay ang resulta. Ako po si DJ Benjamin! Makita-kita po tayo ulit sa susunod na Brunch Takes. Magandang tanghali po sa lahat. It's 11:56 in the morning. I'll play one more song before I say goodbye. But I'll see you tomorrow. Same time. I'll see you on Friday pala. Not tomorrow. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, GV 99.1. Your Ga Vibes. Oh, isang OPM tugtugan muna bago tayo magpaalam. I Can't But More by Baby Dolls. See you on Friday, Ga Vibes. Abangan niyo yung aming special podcast. Bye for now. I'll see you on the next one. GV 99.1. Your Ga Vibes.

This is your number one good vibe station, GV 99.1. Yeah. And wouldn't it be nice kung ang kulay ay hindi pinupolitika pero kinakain? Salamat kay DJ Kakay at pinaalala niya sa atin. It's Nutrition Month! Nakaisang entry pa lang ako actually sa Nutrition Month. On July 1, eh ikaw, kapag July ka lang ba kumakain ng July? Dapat every month, hindi lang pag July. Ang pagkain ng July. As in gulay ba? And on a Tuesday, something very, very light and very, very nice. Hindi kami nagkaabot kasi ni DJ Benjamin na dahil meron konting traffic bottleneck na hindi ko inanticipate eh. This time, hindi siya sa Abakan. But it's near another university. It's going, you're gonna pass through another university. Kung saan nag-graduate yung anak ko, ganun. Hindi ako masyado nagme-mention ng school. O kung may iwasan, di ba? Something very light and very nice on a Tuesday. Ano yung mas kaya mong kainin? Talagang kaya eh. Parang napakahirap ba? O sa iba, mahilig sila sa ganyan. Napaka-effortless sa kanila kumain ng gulay. Pero kung ikaw, ano mas kaya mong kainin or mas gusto mong kinakain, gulay or prutas? Kung mamimili ka lang ng isa sa buong buhay mo. Kaya ako kasi, pipiliin ko siguro ay doon na lang ako sa prutas. Ayun. Kasi yung gulay, para may certain preparation siya na para pasarapin, di ba, kadalasan. Okay, Sir Adrian David, kailan kaya namin kayo makakasama ng live dito? Paano po yung preparation ng gulay kaya? Yeah. Hindi na tayo umabot sa Nutrition Month. Sa napaka-busy ni Sir Adrian. Hindi, maririnig niyo yung kanyang healthy na produkto, no? Dito sa GV99.1 araw-araw. Pakinggan niyo yan. And inaabangers lang namin yung preparation niya sa gulay. Doon na lang ako sa prutas kasi pwede naman ako mag-veggie pizza, di ba? Pwedeng-pwede na ipa-deliver yan from any branch of Delish Cheese Dough as low as 229 pesos. They're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. For now, wala ako sa mood mag-block. Kasi may ilang grupo, hindi naman ilang grupo, no? May iilan silang nag-block kahapon eh. Eh ayoko sana yung parang pipili ka ng kulay dahil kaalyada mo ito.

0: time machine lang. Mamaya. Ba't biglang time machine eh? No? Doon na muna ako sa yellow. O, kamusta naman yung ating mangga, Ka-Vibes Joseph? Napakamahal na ng mangga ngayon. Pero yung tatay ko, dahil talagang paborito niya yung mangga, nag-crave siya ng mangga. Kahit may kalburo, bibili niya yan. Mangga, pero mamaya isi-share ko kung anong kulay ang prutas na hindi nawawala sa bahay at hindi nawawala sa amin, sa aming menu. Kadalasan talagang halos araw-araw, kung kaya, every meal, kinakain namin ito. Isi-share ko yan. Ang kanta ni Maki maya-maya. And a quick time check of vibes.
1: 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: You know what it is. So hindi muna ako magbablock kasi marami nagblock din kahapon sa zona. Isang grupo din sila. Kaya dito muna ako sa yellow. Pero hindi politika dahil sa mangga. And here's Coldplay with the yellow. Nasa logo din ng GV 99.1, Your Good Vibes.

done na mapagpawisan dyan? Ikaw ba, gusto mong nag-ehersisyo sa umaga o sa gabi? Or just 2 days to go before the end of Nutrition Month. Nako, ang magpa-flex nito sa Agosto, sino kaya, no? Buwan ng wika. Ayan, DJ Donny. Yung mga makata natin, DJ Amir. O, Tuesday natin, anong mas kaya mong kainin? Or mas gusto mong kinakain, no? Gulay o prutas, kung mamimili ka ng isa. At anong healthy habit ang mas kaya mo rin gawin? Talagang kaya eh, no? Marami tayong kilala na napaka-matik lang sa kanila. Napakadali lang sa kanila. Yung motivation, grabe ka-disiplina talaga. Merong mga ganyan. Kahit busy sa trabaho, punong-punong yung schedule nila, nasisingit nila yon sa umaga na kung mag-gym sila, mag-gym sila. May exercise time sila. Ang bawat tayo, makakapili lang tayo ng isa. So, bukod sa prutas o gulay, exercise o diet. Balik tayo doon sa exercise o diet. And I have something new to share about exercise a little bit later, no? Kasi baka mamaya sabihin nyo, cliche, passe, old school, you know, same old thing. Pero ang hirap pa mag-exercise, at least for some women or many women when they're on their period. Ako, medyo hirap ako sa ganyan kasi feel ko parang medyo nanlalata ako, lalo na't irregular. Diba? Para sa mga kabalin na nanay, mga ka-vibes natin, mga busy working women. Nino ke kayo ing mga lambot patse ating regla? O itang era parang payarina ing kekatamong regla, makanta. Ira na tayo na payari ang regla. O diba, umamin? Eh, meron kasi ano eh, meron kasi maagang ganyan. Maagang nangyayari yun na natatapos na. Diba? So para ka ring super mom o busy working woman at todo kayod kalupa ko, pota apapansinan mo na naman ang mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliya, basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagot gen. Pota, iron deficiency, anemia na yan. Emo pabo rin, mitaw lika, kareng peka masanting a moments, keng bie. Pilian me, ing hemorrhate, FA, uling atinyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto, keng dayang Pinoy, at sa sahup, bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes! Oh, i-unlock yun eh ing keka yung full potential at pati ing keka yung best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate, FA na. Ing blood vitamin na sa sahup, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor. If you wanna get my body, better blow my mind, okay, okay. Kasi dito hindi kami nag-gatekeep. So parang na-realize ko lang parang effective. It's kind of effective, no? Especially when you're going through that period. So kayo ka vibes, kung papapilian, no? Ano mas kaya nyo, mas caring yung gawin on a regular basis? Siguro kung ako, doon na lang ako sa break a sweet. Medyo pawisin ang peg natin. Hindi, tsaka masarap talaga kumain, lalo na kung ilalapag mo na sa harap ko yan. Ako, medyo, dun tayo mas, ano, hindi natin carry yung sa control pa. So, ayan ha, this is our second pa-entry for our Nutrition Month, this month of July. Ano yung mas hilig mo or gusto mong kinakain on a Tuesday? Gulay o prutas? At anong prutas or gulay ito? You can handle it like a
mas kaya mong gawin, ang healthy habit na mas kaya mong gawin on a regular basis, exercise or diet. No, a healthy diet. Ayan. At itong ating mga phone lines, kung hindi nyo pa nasa-save. If you feel like calling randomly, pwede rin naman. Or texting 0967-069-5768-0908-516-4466. And pwede rin mag-message sa ating Facebook page. It's GV99.1. Kung hindi pa kayo nakafollow sa iba nating mga socials, nasa X, Instagram at YouTube tayo, i-search nyo lang yung GV99.1. At hindi lang tayo sa radyo mapapakinggan. You can also keep us in the background at work or wherever you are in the car. Nako, ang daming nagda-drive, nakakalimutan natin batiin. So, greet you in a bit. You can download the Mixler app or Radio Garden. And the major radio streaming apps, nandyan tayo. And all you need to do is search GV99.1. You can also visit the website www.mixlr.com/gv-991.

0: na kung anong tulay ito. Yung parang before kasi tumigil ang construction nito, no? Pero kanina, hindi ko masyado na-observe eh. Sinimulan na nga ba uli? It's the Kutkut Flyover Bridge, no? Yeah, it's the Kutkut Flyover Bridge na matatagpuan sa kahabaan ng Phil and Friendship Highway sa Barangay Kutkut, Santo Domingo area. And the Abakan Flyover Bridge Expansion. So sana nga, no? At naway matapos na ito. Kasi ang laking tulong din nung sa Phil and Friendship Highway, no? Yung bridge dyan. Although, may mga nakausap akong business owners na talagang naapektuhan din sila. Kung ano, yung flyover dyan sa Phil and Friendship Highway. So wag nating kalimutan din daanan yung mga nasa ilalim. Pansinin natin sila. Oo, kasi may mga nakausap tayo dyan na affected din sila dyan. Pero karamihan, syempre, masaya tayo doon sa flyover na yun. Diba? Well, quick time check before we pause for another break.
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Sakaling hindi tayo dumaan sa traffic bottleneck na yon at umabot tayo sa ating handshake with DJ Benjamin dahil magli-leave pala siya. So hindi tayo nakaabot, no? Yung tumatak sa akin sa Sona, kasi parang yun yung topic na naririnig ko sa kanya kanina, no? Eh, walang iba kundi yung rocket launch. Inanunsyo ni President Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng rocket launch test sa Pilipinas sa 2027. Magsisilbi ang Cagayan bilang host para sa kauna-unahang spaceport ng bansa. Wow, high-tech yarn! Mayaman yarn! Oo. Itong newsbit na to, 157,000 nahahana siya. Hindi, pero we're hoping, diba? Hindi, oh. Ba't pati ako nahahana? Hindi, siguro dahil napakarami pa nating problema na hindi pa nasusolusyonan. Yung ganar. Diba? Yan. Yung racket-racket, parang hindi pa kami... Ako, ah, hindi pa ako makarelate dyan. Ang relate kami doon sa racket-racket. At dahil crisis, 'di ba? Parang ano, balik-balik yung crisis. Ikaw, ano ang racket mo? So idagdag natin yarn. Here's Far East Movement with a rocket. At ikaw, ano ang iyong racket? Dito sa GV 99.1, your good vibes.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: with Lil Wayne down on your number one good vibe station, GV 99.1. Diba, according to the World Bank, tayo ay nakaabot na doon sa upper middle income natin. Pero bakit hindi natin ramdam? Ikaw ba ramdam mo tayo up or down?
1: Young King's Daily.
0: O, dahil hindi natin ramdam yung rocket. O ganito na lang, para mas simple. Rocket o racket? Yan. Ramdam mo yung racket o racket na lang? O kung racket na lang, ano yung mga racket-racket mo na yan? Share ka naman dyan. And maya-maya, share din natin yung listahan ng mga racket na hindi ka naman yung todo pagod. Diba? Na-bring up na natin yung term na moonlighting na, you know, a lot of Pinoys are also moonlighting, taking on more than one job, di ba? Oh. So, pag-usapan natin yung mga racket na parang passive naman yung pasok. Mawa ito, kung maipon ka, di ba? Pwede ka naman mag-franchise. O, pag-open na again soon yung franchise nila. Kaya stay tuned lang or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And we'll get to talk to them din naman live soon. Kasi meron silang pasabog din na announcement. And yung mga Tuesdays pa natin na napakasimple, gulay o prutas? Exercise o diet? Yan. Shoutouts kay Lizelle Malinaw. Sabi niya, hello DJ Nice and happy Tuesday. So more on gulay ako. And kahit anong klaseng gulay game. Ako, basta masarap ang pagkaluto. Yun na nga, kaya nga prutas yung pinili ko. Kasi di ba yung gulay, kailangan masarap yung pagkaluto. O, para masarap ang pagkaluto, ano lalagay mo, baboy? Pwede rin namang hipon. Pero kung namamagay yung paa mo, pwede ka ba sa hipon? May allergies ka, pwede ka ba sa hipon? Ako naman yon, kaya napili ko yung fruits, no? Pero gusto ko rin yung mga Caesar salad. Yun nga, depende sa pagka-prepare ng gulay, no? Gaya nga sabi mo, Lizelle, yung pagkaluto, masarap. Ang fruits, I am not a fan, pero lapagan mo ako ng pakwan, seryoso, di ka makakatikim or makakahingi. Kahit matabang, ha? Sabi mo yan, kahit matabang yung bakwan, kahit maraming buto, no? Busin mo yan. Shoutouts din kay Onyeng Pascual. Gulay sa gabi, busy siya sa umaga. Ah, hindi. Mas prefer daw niya yung gulay. Tapos nag-workout siya sa gabi kasi busy na siya sa umaga. So, yun din pala yung isa nating Tuesday, no? At si Jel Cunana naman, gulay dahil mahal ang prutas. Uy, mahal din yung ibang gulay, ah. Lalo na kung kakainin mo sa Chinese restaurant. Nag-i-prepare mo na lang. And then if I might add, kasi di ba yung fruits, meron siyang fructose. So that's a sugar. And if you have high blood sugar, like my mom na, ano, yung genes nila, may lahi silang diabetes. And unfortunately, you know, I think it's okay to say because it's been years na nawala yung mga tito-tita ko. Kasi it's because of diabetes, complications ng diabetes. So dalawa na lang sila magkapatid na, ano, na nandyan ngayon. And todo ingat sa sugar. So kahit yung mom ko, gulay talaga. Kasi iniiwasan niya yung fructose dun sa fruits naman. And for Gail Santos, pizza yung gusto niya. Lalo na 229 pesos lang, oh. Diba? Yung Delish Cheese Dough Pizza. O, dun yung veggie yung kunin mo. Kasi nga, nutrition month yung usapin natin ngayon. Hindi nga, yun nga, kasi yun na yung topic ni DJ Benjamin. So, hindi ko masyado ita-topic yun. Diba nga, racket, eh. Kung sabi ni, nung sa Sona, rocket, ang feel ko, racket. Kailangan rumakit. Diba? Hindi natin ramdam yung upper middle

Last pa-hype ko na lang to, ka-vibes, before crashing down to reality. Dito sa ating number one good vibe station, GV99.1. Eh kasi lumilitaw pa rin yung spice nyo. May pa-sona-sona pa rin kayo. Oh, may hangover pa rin kayo sa sona. So anong daliri yung iaangat nyo? Okay, ngayon natapos na yung sona, anong daliri iaangat nyo? Okay, hindi yun yung tanong natin. Maraming, tapos na yung tanong natin na yun. Sabi ko nga, apat lang yung ano tamang sagot. At ang best answer ay pinky up. Masasabi ni Makil no, na yung mga netizens natin tsaka mga vibes natin ay naging very creative na sa kanilang acronym ng SONA bukod sa state of no achievements daw, state of negative approval. Yan yung mga ano, come up yung mga acronyms, no? Si Makia, mas gusto daw niya yung veggie. At nage-exercise ako, naglalakad ako papunta sa work. Si Bien Carlos naman, sabi niya, hindi ako masyado pala kain ng fruits. So more of gulay ako, kahit ano pa yan. Ano pang gulay na yan? Kahit ampalaya, di ba? Oh, mas madaling lunokin ang ampalaya kaysa sa sitaw. Pero that's just me, ah. Ako mas kaya ko yung ampalaya kaysa sa sitaw. Mas madali kasi lunokin yun, eh. Cut-cut mo lang yung ampalaya, di ba? Manipis. Yung sitaw, medyo mas challenging yan. For me, ah. Ikaw, yeah. Lahat ng gulay, sure ka, kaya mo. Bike ang kanyang pag-e-ehersisyo. At si Izzy Miranda naman, gulay sa umaga? Ay, hindi, mali. Gulay ang prefer niya, no? Gulay or fruits, no? Yun yung Tuesday natin. Exercise or diet? Yan, yan ang mga Tuesday natin. At sa umaga daw ay naglalakad siya sa Clark. Mas prefer niyang nag-e-exercise sa umaga. At nandito rin si 2693, no? Sabi niya, masarap ang avocado, kaso lalagyan mo ng milk with sugar. Pero wag mo yung pagkain sa aso. May mga ano, ha, bawal kainin ng aso. Lalo na kung love nyo yung inyong mga aso. Yung sa pusa, hindi ako sure. Basta alam ko yung avocado, hindi pwede sa kanila. Tsaka yung, mas lalo na yung chocolate. Naku, wag yung papakainin ng chocolate ang ating mga fur babies. Not sure about the cats, ha, kasi we're more of dogs. Dog people. And ako, personally, more of small dog ako. No? Hindi kasi before, hindi ako mahilig sa aso kasi. So, dun ako unang napamahal na sa mga small dogs. No? Okay, and before we play our next song, ito na nga ng mabilisan. Dun muna tayo sa racket, no? Oh, ikaw ba, feel mo yung may papalipa rin tayong racket? Or, ano, more of tayo na lang yung raracket muna. Diba? Parang diska-diskarte na muna. Ganyan. Oh, ito yung mabilisan natin na just a couple of days ago, no, itong article na to, it was posted by Spot. Ayan, mga high yield savings accounts. Ilang percent na ba yung inflation ngayon? Basta yung savings natin, dapat mas mataas dun sa inflation. Invest in government savings programs. Basta meron lang tayong pag-ibig dun sa naririnig natin dito sa GV99.1, no? Hindi, pero marami talaga ang nagre-recommend ng MP2 savings na yan. Kahit yung mga OFWs kasi ang taas nung per annum niya. Yun nga lang, usually it's gonna, ano, dapat 5 years mo siyang i-hold, no? Para hindi mo naman magalaw. Franchise a business. Although, yun syempre merong re-risk yan, pero at least kung tried and tested na siya, eh. Ito, binabasa ko lang yung nasa listahan natin, no?

0: lahat ng ka-vibes natin from Angeles City, Pampanga, Central Luzon, and beyond.
1: Nagsimulang lahat.
0: Ang request kasi ni Nyani, no, ay uuwian ni Kyle Rafael. Siyempre, saan ka uuwi? Siyempre, sa tahanan. Tahanan nyo sa radyo. Walang iba kundi GV 99.1, Your Good Vibes.
1: Buti ay di ako nakinig.
0: This is DJ Nice na pa-good vibes na. At dahil pa good vibes na tayo eh, huwag nating kalimutang bumili ng pasalubong. The Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. Siyempre dun sa inyong madadaanan na pinakamalapit na branch. Racket or rocket? Marami ang pumili ng rocket. Ay, hindi. Nang rocket pala. Kasi ika nga ni Lake, no, sabi niya, mga dike nga, yung mga flood control nga, di magagawa-gawa, tas rocket pa. Diba? Kaya, 157,000, that's just one news item, ah. Isang news media na nag-post niyan. 157,000 na laugh emojis. Kasi nga, feeling ko, karamihan tayo, yun yung pakiramdam natin, na ipon-ipon eh, yung mga problema na hindi pa nasusolusyonan. O, balik na lang tayo sa gulay.

And I did say, dahil alam na natin to, baka sabihin nyo, ay, narinig na naman yan. Alam naman natin na kumakain tayong gulay. Need natin kumain ng gulay, ng prutas, para sa malusog na katawan at protection sa sakit. Dahil yung mga gulay, prutas, rich in vitamins, minerals, antioxidants. At yung ehersisyo naman for a healthy, to maintain a healthy weight. Diba? Laban rin sa stress. At mas maganda yung tulog mo sa gabi. Yung nga lang, pag nag-exercise ka, gabing-gabi na eh, ano, baka mas late ka makatulog lang. Pero syempre, iba-iba kasi yung mga schedules natin, no? Merong mga naka-graveyard shift. Pero I did say na may i-share ako na baka something new naman. Na nice to know, ka-vibes, there's a medicine for depression that isn't a pill, and it's exercise. And hundreds of clinical trials now back this up. Yet, 92% of health professionals receive no training in prescribing it. Pills have become our first line of defense for depression, even though exercise has been demonstrated to be just effective as SSRIs for many people. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero, di ba, karamihan, kadalasan, natatakot yung mga ibang Pinoy na magpa-check up, magpa-test ng ganito. Kasi, kadalasan ipo-push eh. Kung ano man yung, baka yung may gamot silang binebenta na mataas yung presyo, hindi ko nilalahat, ha? Or baka may procedure silang gagawin na napakataas nung babayaran mo. Kung meron ka namang maipe-prescribe dun sa pasyente na ma-afford niya, na natural lang yung ganun. Marami pa namang ganun na mga doktor. Naway marami pang ganun na doktor. Pero ako, marami na kasing cases na ganun, na instances na ganun akong kilala, na halimbawa, nagpa-check up ng tenga. Need daw pa opera. Eh, dahil wala siyang pera, hindi niya pina-opera, gumaling siya. So when life, eh, eto hindi, baka hindi naman konektado, no? Or pwede rin. So when life gives you lemons na maasim, maasim na lemons, be a papaya. Yan ang i-share ko na aming prutas, ang prutas na hindi nawawala kasi may digestive enzyme din kasi ito eh. To, tsaka it's rich in fiber, it helps with constipation. Shoutouts kay Gretchen at ang Bordillos family, no, yung mga vibes din natin from Porac na laging tuned in. This has been DJ Nice, ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Napaka-busy ng ating tresmisan. Meron kaya today? Oo, hinahanap-hanap natin yan. And we have DJ Clark as well later, 6 to 9 p.m. for Good Vibes Connection. And I hope you did not miss DJ Rog kagabi, no, for Plug and Play. Hinahanap-hanap ko si DJ Kakay kahapon. No, napaka-busy lang kasi dito sa office eh. So when life gives you lemons na maasim, be a papaya. And when the sky is dark, no, maitim na maitim ang langit, be the kahel na langit. Diba? Parang yung papaya lang kahel. Mackie on GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

Ka-5 sa Kodabo muna ang iyong mapapakinggan hanggang alas 6 ng gabi. Join me up until tonight sa ating programang Kaakay sa inyong number 1 Ka-5 station, GV 99.1.

sinasabi sa iyo ako, ito sasabihin ko ka vibes. Yes, pwede mo kami i-message. Send mo lang yan sa mga numerong. O sa numerong 09-08-516-4466. Oras na po ng iyong kaiginang kapitbahay na si Kakay sa programang Kakay. Meron akong kwento ngayong araw na to ha. Inyong pakinggan yan, abangan! Habang nag-aabang pa, umorder ka na from any branch of Del's Cheese and Dough Pizza for as low as 229 and soon they will open for franchise. So check them out on Facebook for more updates. O kanina na-share din ni DJ Nice yung lemon and papaya. Manga, manga. Ang aking bag para sa buwan ng Nutrition Month. Buwan ng Nutrition Month? Ano yun? Ngayong Nutrition Month ka ba? Siyempre meron ako ang bag, no? Alam niyo ba, share ko lang. Kahit hindi nyo tinatanong, my favorite is Lanzones. Very seasonal, right? Now, let's get Lanzones, a tropical fruit across Southeast Asia. Ewan ko ba, pag ito talaga in season na, nako talaga bumibili ako kasi yung gustong-gusto ko yung lasa niya. Kahit minsan medyo natatsambahan na ang pait. It's just a party, baby. Come on. Ewan ko talagang sobrang bet. Like for example, ano lumabas yung isishare ko yung katakawan ko. Like yung 1 kilo ganyan, isang upuan. Ay!

country po ngayong afternoon. Ako, kahit ano pa man yan, samahan nyo na lang ako hanggang 6 p.m. tonight. This is your kagina kapitbahay na si Kakay sa inyong number one Gabod station, GB 99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

Isang magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng mga nakikinig ngayong hapon. Bago ko sabihin ang kwentong ito, gusto kong malaman mo na huminga muna ako ng malalim. Kasi kahit ilang taon na ang nakalipas, ay hanggang ngayon, bahagi pa rin sa akin na nasaktan ako tuwing naaalala ko ito. 32 taong gulang ako nang umalis papuntang Hong Kong bilang domestic helper. Iniwan ko ang anak kong si Kyle, DJ Kakay, na 3 taong gulang pa lang noon kasama ang kanyang lola. Sa paliparan, hinawakan niya ang laylayang damit ko. Umiiyak, hindi naintindihan kung bakit siya iiwan ng nanay niya. Sinabi ko sa kanya na babalik naman ako anak, konting taon lang. Hindi ko alam na ang konting taon na yon ay magiging 8 taon na pala. Oo, 8 taon, DJ Kakay. 8 Pasko na hindi ko siya nakasama. 8 birthday niya na sa phone lang kami kumakain ng cake. Siya doon, ako dito, magkalayo ang oras. Magkaiba ang lugar. Nakikita ko lang siyang lumalaki sa mga larawang sinesend sa akin ng nanay ko. First day of school niya na dapat nandun ako, sa picture ko lang ulit nakikita. Unang beses niya nagpunta sa hospital dahil sa dengue, tawag lang ang naging presensya ko. Habang nananalangin na din ng malayo. Walang magawa kundi umiyak habang naglilinis sa banyo ng amo ko. Dahil kahit gaano man kahalaga ang anak ko, may oras pa rin akong dapat sundin. May amo pa rin akong dapat paglingkuran. May isang gabi na hindi ko malilimutan, DJ Kakay. Tumawag ang nanay ko 3:00 ng madaling araw. Sinabi niya na sa mahinang boses na sila ay nasa hospital dahil sinugod na naman si Kyle. Kaya naman, maaga-maaga ay nakiusap ako sa aking boss para umuwi. Buti na lang, DJ Kakay, ay napakabait nila. Sa araw din na yon ay naghanap ako ng pinakamura na tiket at pinakamaaga para makauwi at kahit papano ay mabantayan ko ang aking anak. Pagdating ko sa hospital, ang unang nasabi niya ay, "Ma, ba't nandito ka?" Nagulat ako sa sinabi ng anak ko at kitang-kita ang pagtataka sa kanyang mukha. DJ Kakay, doon ko na-realize na kahit anong halaga ng padala ko, kahit gaano karaming bahay o pagkain o tuition ang nabigay ko, may isang bagay na hindi mababawi ng pera. Yan ang mga panahong ninakaw sa amin ng distansya.

Umiyak akong muli sa harap ng anak ko at sa pagkakataong ito, siya na mismo ang nagsabi. Mama, sige na po. Alam ko naman kung bakit kayo umalis. Babalik naman po kayo, di ba? Walang taong gulang siya nang sinabi niya sa akin ang mga salitang dapat sana ako ang nagsasabi sa kanya. Bumalik ako sa abroad matapos ang isang taon at ito ang pinakamasakit na part, DJ Kakay. Hindi ko inaasahang mabababawi ko pa ang lahat ng araw na wala ako sa tabi niya. Alam ko may mga taon na hindi ko na mababawi. Yung mga tawanan at iyak na hindi ko na masasaksihan ng personal. Ang tanging kaya kong gawin ay tiyakin ang bawat sakripisyo ko ngayon ay may kabuluhan na. May kabuluhan na pag dumating ang araw na magretiro na ako. Hindi na kailangan pang lumisan ng anak ko para lang mabuhay ng disente sa sarili nating bayan. Kasi yun naman talaga, di ba? Hindi naman natin gustong umalis. Napipilitan lang tayong pumili sa pagitan ng dalawang klase ng kirot. Yung kirot na kahirapan kung mananatili kami at yung kirot ng distansya kung aalis kami. Wala namang tamang sagot doon. May kapalit lang talaga ang bawat pagpili. Kaya sa mga OFW na nakikinig ngayon, alam kong may sugat sa inyo na hindi nakikita ng ibang tao. Ang sugat na pagkakamis o pagkakamis ng pagdadalaga o pagbibinata ng mga anak natin. O di naman kaya ng mga libing na hindi natin naaabutan. At ang mga tanong na sino po kayo na sinabi minsan sa inyo ng sariling kadugo. Hindi natin ito kasalanan. Kasalanan to ng isang bansang hindi sapat magbigay ng oportunidad sa sarili niyang mamamayan. Kaya napipilitan tayong ipagpalit ang presensya sa pag-asa ng mas magandang kinabukasan. At sa mga naiwan, sa mga anak na lumalaki ng walang mga magulang, sa mga apo na pinapalaki ng lolo at lola, alam kong may sama ng loob din kayo minsan, kahit hindi yung sinasabi. Naintindihan namin yan. Wala namang perpektong paraan para gawin ang lahat. Basta ang alam ko lang, DJ Kakay, ito. Bawat padalang ipinadadala namin, bawat gabing iniyakan namin sa ibang bansa, bawat kamusta ka na tinatanong sa video call na may delay pa minsan ng signal, ang lahat ng yon, pagmamahal din. Kahit hindi kompleto, kahit may sugat. Kaya sa lahat na nakikinig, maraming salamat.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong mga kasama hanggang 9 o'clock po yan ang gabi. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Kamusta naman ang mga ka-vibes natin? Kamusta ang inyong Tuesday? Kamusta ang buhay-buhay? Ikaw ba ay nakauwi na? O ikaw pa ay nasa daan? At gagala muna bago umuwi? O ikaw ay nagre-ready na para pumasok ngayong gabi? Para sa mga GY. Pagbaon ka ng kape. Maraming kape, yung matapang na kape para hindi ka antukin. At para sa mga naghahapunan dyan, eat well. Para sa mga hindi pa naghahapunan at naghihintay, mga magsasabi sa kanya na kumain ka na, ako na magsasabi sa'yo, mag-eat ka na. Kaya naman mga kabahal, kung ikaw ay di pa kumakain, maghihintay na may magsasabi sa'yo, ako na lang ang magsabi.

Pero ramdam ko pa rin yung gutom. Parang bitin eh. Paano hindi bitin? Ang mahal! Grabe yung binili ko. Barbecue lang, pero bakit ang mahal? Alam niyo ba mga kabais, nagugulat ako sa mga presyo. Kanina bumibili kami ng pagkain para hapunan. Ngayon, meron kasing bagong tayo dito. Food park. Bumibili kami ng barbecue dito sa likod ng building namin. Tapos tinry namin dito dahil may bagong food park. Alam niyo yung barbecue nila. 50 pesos. Basta kami bumibili, 35. Tapos yung bituka, dugo, 20 pesos. Pero basta kami bumibili, 10 pesos lang. Pero ganun talaga. Kasi mahal na talaga ang bilihin. Wala na tayong magagawa doon. Kaya suportahan na lang natin yung mga nagninegosyo. Yung mga local. Suportahan natin yung mga small business. Talaga eh. Kaya tayo bumili dun eh. Pero last na yun. Magbibili kami dito sa likod. Ang dami. Ang dami namin nabibili. Nabubusog pa ako ngayon. Parang bitin eh. Hindi ako satisfied. Pero okay. Ang sarap siya. Kaya naman kayo mga kamay. Suportahan natin yung mga nagdinegosyo dyan. Lalo-lalo na kung trip nyo ay food trip, supportahan natin. Bili lang tayo ng bili. I-treat nyo naman yung sarili ninyo. Kaya naman, kung meron kayo mga gusto i-shoutout, song request, or anything na gusto nyo pabasa sa akin today, babasahin ko po yan. I-text nyo muna ako. Paano ko babasahin ko hindi nyo ako i-text? Sa 0908-516-4466. Ulitin ko i-text nyo yan or tawagan nyo ako sa 0908-516-4466. And like and follow nyo na rin ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app or MixLR app and search GV99.1 or any radio app po na madadownload ninyo sa inyong mga mobile phones. Okay, search lang po GV99.1. Lahat po yan nandiyan dyan. Who cares, baby? I think I wanna marry you. Basahin ko muna yung mga text messages bago tayo magbalik tugtugan. Galing kay Ma'am Aida Carano. Ganda ng opening song, masigla. Marry you ba naman? Oh, come on! Come on! Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash, we can blow. Ito galing kay 1496. Good evening po, DJ Clark. And it's on, girl. Pa-request naman po ng ano to? High School Musical, Something New. Hanapin ko yan. Something New lang ba yun? Alam ko meron, hindi yan yung title eh. Alam ko yun eh.

start of a something new. Okay, play natin yan. Kahit Tuesday pa lang. I think I wanna marry you. Play na natin yan. At ako'y magbabalik maya-maya hanggang 9 o'clock pa naman tayo magkakasakasama. At marami tayo pagkikwentuhan. Samahan niyo muna ako. Oo, ngayong gabi. Kung wala kang kasama ngayong gabi.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Bye,
2: mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. Ang sarap.

0: Segundo, El Legundi, Leif Askoff.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ah.
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
0: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
0: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
0: This song is brought to you by Vtex Negundo, El Legundi, Leif Askoff.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Hello mga vibes! Sabihin na natin ang topic natin for today. Usapang effort at consistency. Hello mga ka-vibes! Diba may mga taong kayang gumawa ng isang malaking effort para lang magpasaya ka? Pero meron ding hindi naman bongga araw-araw, pero pinaparamdam ka naman na mahalaga ka. Kaya ang tanong ko for today, sa isang tao, ano yung mas importante? Yung effort ba o yung consistency? Ayan, pwede nyo po akong tawagan sa 0908-516-4466. Pwede nyo rin po kami message aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 para address, di ba? Kung wala kayong load, doon nyo kami message at mababasa ko po yan agad-agad. At kung ikaw ay tamang-tama ang aking tanong sa iyo for today. For today? Yan, ulitin ko ang tanong natin ngayong gabi. Sa isang tao, ano ang mas importante? Effort ba o yung consistency? Mas pipiliin mo ba ang taong minsan lang gumawa ng effort? O yung taong simple lang pero palagi nandiyan at consistent? Like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Diba? Tamang-tama. Tamang-tamang ngayon Tuesday night. At topic for today. Pero bago ang lahat, babasahin ko muna inyong mga pabate, mga song requests, or ano man po ang inyong mga tinext sa akin ngayong gabi. Ito galing kay 9609. Hindi pa po nakauwi, nasa bahay pa ako ng aking nanay. Oh, diyan ka na rin, diyan ka na din mag-dinner. Para at least tipid-tipid, para pag-uwi mo tulog ka na lang, gigising ka para pumasok. Oh, diyan na kayo mag-dinner para may kasamang may kasama si nanay. Galing naman kay Sir Norberto. Okay na ang mahal, DJ, kaysa naman sa minumura. Ito kasi kinumpara ko yung tinda dito tsaka yung tinda doon sa kabila. Kanina nung opening, sabi niya, okay na po ang mahal, DJ Clark, kaysa naman sa minumura. Tama nga naman. Lalo na kung hindi ka pa nakaranas ng pagmamahal. joke lang. Galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Bakit po hindi kayo nag-live ni DJ KG Boy sa TikTok po? Hindi katulad ni DJ Rog. Pa-request ng tibok ni Earl Agustin. Galing ito kay Ma'am Milagro Soriano Paho. Eh, alam nyo naman si DJ Clark, medyo shy type eh. Camera shy. Hindi kasi mahilig mag-picture. Hindi ako mahilig yung sa video. Alam mo talaga, totoo eh. Eh, kasi pag magla-live kasi, siyempre, kailangan kausap ko kayo. Wala naman ako talagang kausap. Hindi naman kayo magko-comment. Hindi naman magla-live. Dito nyo nalang maririnig. Sa radyo na lang eh. Wala sa Facebook. Huwag na sa TikTok. Radyo na lang. May online naman eh. Kaso audio. Pwede na yun. Malay mo, mag-live na tayo niyan. Makikita nyo na ako. Tingnan natin. Pero camera shy talaga ako eh. Yun na talaga yun eh. Ito galing kay 8032. Good evening po, DJ Clark. As lang po from Team Mataloti ng TNVS. Diba ang sinampay kahapon kung ibibigay sa loob ng kortina
yung sinaing anong pipiliin mo po? Ulitin ko ha. Diba, pag sinampay kahapon, kung ibibigay sa loob ng kortina yung sinaing, anong pipili? Hindi ko guess. Mali ba ang basa ko? Mali ang intindi ko yung mali yung text mo. Ulitin ko, basahin ko ulit ha. Hindi ko gets eh. Ulitin ko. Diba pag sinampay kahapon, kung ibibigay sa loob ng kortina yung sinaing, anong pipiliin mo po? Ako, pinagluloko niyo ako. Hindi ko talaga maintindihan. Sadyang, ano tawag dito? Ba't talaga nililito nyo lang ako? Ano ang pipiliin ko? Yung sinampay kahapon? O yung loob ng kortina na sinaing? Anong hindi ko masasagot. Kasi hindi ko talaga siya maintindihan eh. O, take two. O, sadyang, meron ganito eh. Parang, napanood ko na to eh. Meron ka bang diba yung kahapon, inano mo yung kahapon? Ginaganyan nyo ako eh. Kino-content nyo eh. Alam ko yan. Ito, galing kay Ma'am Milagros ulit. Good evening, DJ Clark. Gusto ko, DJ, yung lagi nandiyan dyan kaysa... Kasi minsan lang gumawa ng effort, mas masaya lagi nasa tabi mo. Tapos lahat ng desisyon, nandun siya pag may problema ka, nandiyan dyan siya. Galing yan kay Ma'am Milagros. Ayan, yung tungkol to sa ating topic for today na sa isang tao, ano ang mas importante? Yung effort ba o yung consistency? Ang sabi niya yung taong consistent. Kasi mas okay na na lagi nandiyan. Laging kapag may problema, makakatulong.

nito galing kay Ma'am Mary Cristulia Fernando. Hi po, DJ Clark. Hi po. Hello po. Happy Tuesday. Musta na po kayo today? Okay lang naman po ako. Okay na, okay. Ma-play naman ng apata. Thanks. Sana po ma-play. Pa-shoutout from Santo Cristo, Guagua. Hi sa lahat ng mga Jivinians. God bless you more, DJ Clark. God bless you too. Maraming salamat po na lagi kayo nakikinig sa akin. At hindi kayo nagsasawa sa aking mga tanong tuwing Tuesday and Thursday. Minsan nga Monday to Friday pa, depende. Alam nyo, parang, di ba, Tuesday and Thursday nyo na lang ako napapakinggan. Kasi pumapasok na po ang mga ating mga DJs. Parang tagal kong nawala. Parang naninibago ako. Anyway, ito pa another message galing kay Ma'am Catherine Santos. Galing kay Ma'am Catherine Santos. Good evening, DJ Clark. Ako mas pipiliin ko yung taong palaging nandiyan na palaging nagpaparamdam at palaging nag-update sa akin. Pakiplay naman po ng Pag-ibig ng Ikaw at Ako by Earl Agustin. Thank you, ingat and God bless. Sige po, ipiplay natin lahat ng gusto ninyo. Gusto nyo pala OPM ngayon na ngayon Tuesday. Alam mo, napapansin ko na eh. Kapag Tuesday, gusto nyo yung mga OPM. Mga top hits OPM. Kapag Thursday naman yung mga top hits noon. Ngayon, alam ko na. Kilala ko na kayo. Charot lang. Oh. Balikan natin ang topic natin for today. Sa isang tao, ano ang mas importante? Effort ba o consistency? Ito, DJ. Consistency ang pipiliin ko. Madaling gumawa ng effort kapag nasa simula pa lang. Pero yung pag-sustay ng totoo at presence kahit sa ordinaryong araw na lang, doon mo makikita ang tunay na halaga ng isang tao. Alam nyo, totoo yan. Maya-maya ako naman ang magbibigay. Pero for the meantime, mabasahin ko muna yung mga text messages. At nag-agree naman ako sa inyong lahat. At syempre, pananaw nyo yan eh. At least tayo ay tinitimbang natin ano nga ba ang mas mahalaga para sa inyo. O mas importante, effort ba? O yung consistency? Another ka-vibes natin dito para sa akin, effort pa rin, DJ. Kasi kung wala talagang effort, paano mo mapaparamdam na mahalaga ka? Kasi kahit consistent siya, kung wala namang kusa, parang kulang. Napaisip ako dun. Kung lagi siya nandiyan para sa'yo, consistent siya, nandiyan, pero effort na hinahanap mo sa kanya, hindi mo mahanap-hanap yung kailangan mo pa rin na papahalalahanan, na batiin mo naman ako birthday ko. Tanungin mo naman ako kung kumain na ako. Kamustahin mo naman yung araw ko kung okay ba ako. Kasi alam ko may mga nangyayari ng ganyan. Lalong-lalo na kung nanlalamig ka na. Lalong-lalo na sasabihin mo, sorry, hindi na ako nakapag-chat. Nakatulog kasi ako kauwi ko. Pagpasok mo sa pintuan, sabay tulog ka na. Yun totoo. Diba? Yun yung mga ganong mga palusot eh. Sabi mo, ay sorry, nakatulog ako agad. Sorry, kauwi ko, antok na antok ako, tulog ako agad. Pagkababa ng bag mo, sabay tulog ka na. Malamag dun sa'yo, ano, diba? Pero yung totoo lang, maya-maya sasagutin ko yan. Kayo muna. Life's like this. Aha. Kayo muna. Ito, galing kay ano? Galing kay 7969. DJ Clark, pakiplay naman po ng All of My Life by Casey and Jojo. Sige, piplay ko yan. Sagutin nyo muna yung tanong ko. Chill out.
chill ka lang. Lay back, it's all been done before. And if you... sige, ulit yung ating tanong for today. Sa isang tao, ano ang mas importante? Effort ba o consistency? Ayan, babasahin ko pa inyong mga text messages. Ako'y magbabalik maya-maya. Let's play the song. She Believes in Me. By Kenny Rogers. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GB 99.1, your good vibes.

0: And you are still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. And that was Sinta by Rope Daniel. And mga vibes, ang topic natin for today, sa isang tao, ano nga ba ang mas importante? Yung effort or yung consistency? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin ang aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sige, babasahin ko muna yung mga text messages galing kay 3016. Hi DJ Clark, pwede po bang mag-request ng Here in My Heart by Plus One? Salamat po. Ayan, na-play ko na kanina. Sana napakinggan mo. At ulitin ko, para sa mga kaka-tune in pa lang. My name is DJ Clark. Pakasam niyo po ako hanggang 9 o'clock na lang po ng gabi. Mga 44 minutes na lang eh. Magpapaalam na ang inyong lingkod. At maglilingkod na naman to bukas. Ayan naman, ihabol nyo na yung mga text messages, yung mga pabati ninyo at yung sagot ninyo sa ating topic na ano ang mas importante sa isang tao para sa inyo. Yung effort ba? Yung consistency. Ayan, babasahin ko na yan. Galing kaya 6594. Magandang gabi, DJ. Dati akala ko effort ang pinakamahalaga. Kasi sino ba naman ang hindi kikiligin sa mga surprise, sa mga mahabang message, sa mga pangakong parang kayang ibigay ang buong mundo. Pero habang tumatagal, na-realize ko na ang effort pwedeng gawin sa isang araw. Ang consistency, pinipili araw-araw. Mas madaling magsabi ng mahal kita kaysa panindigan to sa mga araw na pagod ka, galit ka, or marami kang problema. Doon ko naintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki ng effort. Kung hindi sa taong kahit ordinaryong araw lang, DJ, pinaparamdam pa rin na mahalaga ka. Yung hindi ka lang hinahanap kapag convenient sa kanya. Yung hindi lang sweet kapag masaya. At hindi lang present kapag madali ang lahat. Kaya kung papapiliin ako, DJ Clark, consistency ang pipiliin ko dahil ang effort pwedeng maging simula ng pagmamahal. Pero ang consistency, siya yung dahilan kung bakit ito tumatagal. Oh, tama eh. No? Ay, tako ko nga ako yung papapiliin. Consistency is the key. Kasi anhin mo yung one time, big time na effort. Anhin mo yung bigay ng bigay kung wala namang consistent na mag-update. Kung wala namang consistent na mag-good morning. Kung wala namang consistent na kamustahin ka araw-araw. Anhin mo lahat ng effort kung wala po yung mga bare minimum na hinahanap mo sa isang tao. Yan yung mga ganun, bare minimum na lang yung natinatawag eh. Yung pag-update, yung pangangamusta ng araw mo. Yung mga bare minimum na lang yun. Kung hindi niya pa rin maibigay, magtiyaga ka. Kasi minahal mo ng ganun. Pero tama ka rin, no? Kahit ordinaryong araw pa yan, mararamdaman mo o pinaparamdam sa'yo na mahalaga. Yun yung pinaka-importante sa lahat. At dahil dyan, mag-time check muna tayo at...
1: It's 8:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: Ito, galing kay... 1011. DJ Effort, ang una mong mapapansin, pero yung consistency ang dahilan kung bakit ka mag-stay sa kanya. Totoo naman, sa una, syempre, papakita mo lahat ng effort mo. Papakita mo yung kaya mong ibigay. Papakita mo yung o ipaparamdam mo sa kanya na mahal ka niya. Pero makikita mo yung consistent kapag matagal na kayo. Kung kaya ka niya ba talagang kamustahin? Kaya ka ba niyang kausapin araw-araw? Kaya ka ba niyang kasi merong kayo na experience din na araw-araw kayo magkausap sa cellphone, 1 hour to 2 hours kayong babad na magkausap. Kaya mo bang panindigan yun? Yung ganong ka-consistent araw-araw? Hindi ka ba magsasawa sa loob ng ilang years? Yun yung iba, yun yung mas gustong pipiliin kaysa doon sa malalaking effort. Diba? Kaya ito galing kay 9609. DJ, ano po kaya ang dapat gawin para pasayahin ang isang asawa? Gusto mo talaga malaman. ikaw ba ay isang lalaki o babae? Babae ka. Maligo ka. Lalaki ka, ilabas mo, mag-date kayo, magbigay ka ng time, lalo-lalo na kung yung asawa mo eh kulang, puro trabaho na lang, uuwi na lang para matulog, gigising na umaga para pumasok, yung routine niya same-same na lang din. Go out sa'yo, magbigay kayo ng time sa isa't isa, ayain mo siya lumabas Saturday, Sunday. Depende kung ano po ang day off niya. At saka hindi ko po alam paano ba magpasaya ng isang asawa kasi wala pa po akong asawa. Oh, pero ang aking babae nga. Ayain mo siya. Lumabas. Oh, babae po, opo, puro trabaho po siya. Kasi ganito. Kaya puro siya trabaho. Sinisecure niya yung future ng mga anak mo, yung kayo. Kasi ayaw niya sigurado na magugutom kayo. Kaya puro siya trabaho. Mag-set ka ng kapag day off niya. Labas kayo. Maglibot kayong dalawa. Kaya sama niyo yung mga anak ninyo. Or at least may family bonding pa rin kayo. Diyan nasusukat eh. Alam mo kapag hindi pabaya yung asawa mo, talagang todo kayod ng trabaho para lang maibigay sa inyo. Magbigay para siguro i-reward. Ano ba pwedeng i-reward sa asawa? Ang hirap kasi, hindi mo lang naman ako asawa eh. Siguro, ayun nga, yung sa akin, labas kayo. Kain kayo sa labas. Paglibot kayo, maglakad-lakad kayo. Diyan sa park, maraming park dyan. Sa mall, mag-shopping kayo or window shopping. Hindi naman kailangan marangya eh. Hindi naman kailangan yung sa mamahaling kayo pupunta. Ang importante dyan, nagka-banding kayo kahit isang araw. Ano ba ang effort na ibibigay? Yung pag-uwi niya, kamustahin mo. Kamusta naman yung araw ng asawa ko? Pagod ba ang asawa ko? Pakwentuhan mo anong nangyari sa buong araw niya. Yun yung mga small conversation bago kayo matulog. Yun yung pinaka the best yan. Kala mo talaga, no? May asawa, no? Ayun lang sa akin. Siguro, labas muna kayo paminsan-minsan. Treat niyo yung sarili ninyo. I-reward mo. Magbigay ka ng reward sa kanya. Alam mo na yun? Bigyan mo na ng reward. Para sa mga kaka-tune in pa lang, topic natin for today, sa isang tao, ano ang mas importante? Effort ba o consistency? Bago ang lahat, ako'y magbabalik at babasahin ko pa inyong mga text messages. And let's play the song, Sinta. Walang Iba by Ezra Banda. And once again, my name is DJ Clark. sa programang Good Vibes Collection only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

And you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. It is now 8:46 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At ang topic natin for today, bago tayo magpaalam, ano sa isang tao, ano ang mas importante? Effort ba or consistency? Mas pipiliin mo ba yung taong minsan lang gumawa ng malaking effort o yung taong simple lang pero palagi nandiyan at consistent? Ayan, pwede nyo pa ihabol ang inyong mga text messages sa 0908-516-4466. At like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Ayun mga ka-vibes, malakas ang ulan dito sa Angeles. Sa Angeles City, Pampanga. Kaya magbawon po tayo ng panangga sa ulan. Payong, jacket. At kung ikaw ay nakamotor, magbawon ka po ng kapote kung ikaw ay papasok na sa mga naka-GY dyan. Sorry. Ganun talaga. Tsagain nyo lang. Tsaga-tsaga lang. At makakaalis din tayo. Makakaalis ka din sa graveyard. Ship mo na yan. Oh, dahil malakas po ang ulan, madulas ang daan, at medyo malabo ang inyong mga ang windshield. Ayan na mga kabayos, magdodoble ingat po tayo para iwas disgrasya at iwas makadisgrasya. Magdahan-dahan at makakarating naman po tayo sa ating pupuntahan. Maganda ng safe, maganda ng mabagal para safe tayo makarating. Hindi natin talaga inaasahan yung mga panahon ngayon. Pati yung langit umiiyak na rin. Ngayong gabi. Bakit ngayong gabi pa? Bakit sinabay mo pa? Eh, charot lang. Ayan, ulitin ko ang topic natin for today. Yeah? At pwede nyo pa rin ihabol ang inyong mga text messages. Sa isang tao, ano ang mas importante? Effort ba or yung consistency? Ito galing kaya 2349. DJ, minsan hindi naman pala tayo naghahanap ng taong kayang gawin ng lahat para sa atin. Ang hinahanap talaga po natin yung taong hindi nagbabago. Yung kahit gaano kakabisi ang buhay, may oras pa rin magtanong kung okay ka lang. Yung kahit wala ng okasyon, may dahilan pa rin para iparamdam na mahalaga ka. Kasi ang effort, madaling ibigay kapag gusto kang mapabilib. Pero ang consistency, ibinibigay lang sa taong seryoso at talagang magsistay sa'yo. Kaya kung tatanungin mo ako, DJ, consistent ang consistency ang pipiliin ko. Dahil sa huli, hindi ko kailangan ng taong magaling lang sa simula. Ang kailangan ko, yung taong hanggang dulo, hindi mapapagod na piliin ako araw-araw.

Yeah. Right, another texter from 1856. Happy Tuesday, DJ Clark. Koko ng Angeles, ng Angeles, ng Angeles City. Can you consistent para sa akin kasi in consist of respect, time and importance. Parang lang niya talaga ang totoo. Ang totoo lang talaga. Sasabihin ko mamaya. Another texter muna tayo. Galing kay 3211. Tell me that you love me. Magandang gabi po, DJ Clark. Alam ko, or alam mo, kung kailan mo malalaman kung sincere talaga ang isang tao. Hindi sa mga panahon na masaya lang kayo. Kung hindi sa mga panahon na wala na siyang kailangang patunayan. Kapag natapos ka ng ligawan, kapag wala na ang kilig, kapag dumating na yung mga ordinaryong araw, doon mo makikita kung hanggang saan ang pagmamahal niya. Kasi ang effort madaling gawin kapag gusto kang mapansin. Pero ang consistency, yun ang pinipili ng taong tunay na nagmamahal. Yung kahit walang okasyon, naalala ka, kahit walang dahilan, kinakamusta ka. At kahit hindi perpekto ang araw, pinipili ka pa rin niya. Kaya para sa akin, DJ, hindi ko kailangan ng taong kayang gawin ang imposible sa isang araw. Mas gusto ko yung taong kayang gawin ang maliliit na bagay araw-araw. Dahil sa huli, hindi ang pinakamalaking effort ang pinaka naaalala ng puso kung hindi yung taong hindi napapagod na magstay. Totoo yan, no, mga ka-vibes. Yung consistency, yung pinaka-importante sa lahat. Para din sa akin, no? Kung bibigyan tayo ng chance na mamili kung effort ba or consistency, ang pipiliin ko syempre ang effort. Ay, ang effort, ang consistency. Ang consistency. Kasi effort, one time, big time lang yun eh. Oh, mapag-iipunan mo yan one time. Pero yung consistency kasi, yung araw-araw na magkausap kayo, yung araw-araw na napapangiti ka, yung araw-araw na kinakamusta ka kahit hindi kayo magkasama. Kasi marami dito, hindi naman talaga live-in. Yung marami dito, jowa, partner pala. Yung araw-araw na update, yung araw-araw na kumain ka na ba, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yun yung pinaka iti-treasure mo. At yung effort na yung bonus na lang din yun. Kasi yung effort, syempre, kailangan pa yung iba. Kailangan na pag-ipunan pa. Kung gustong-gusto talaga ng pinakamalaking effort, kasi talaga ibigay. Kaya naman ibigay yan. Pero yung consistent kasi, given yan sa tao. Lalo-lalo na kung gustong-gusto mo talaga yung taong minamahal mo. Kasi ang consistent, sabi nga nung may nakausap nga ako kanina. Sabi niya, iba talaga kapag may nakakausap ka araw-araw, no? Iba talaga kapag gustong-gusto mo yung kausap mo. Kasi iba yung tipong, may naliligaw nga, sabi niya. Pero kapag hindi mo talaga gusto yung isang tao, hindi niya rin kakausapin. Yung pilit niya nga kikilalahanin, pero kahit nagbigay na siya ng time, nagsayang na rin siya ng effort. Kapag hindi mo talaga gusto, hindi mo talaga siya gusto. Kaya pipili tayo. Pipili ka man sa ngayon, single ka. Pipili ka yung alam mong mahalaga ka rin sa kanya. Yung tipong sa una pa lang, yung mga updates, hindi nawawala. Kahit na sobrang busy sa ginagawa niya, makakapag-reply pa rin siya. There's gotta be a million reasons why. Yung tipong umuwi siya at hindi niya sasabihin, sorry, nakatulog kasi ako kagabi, kauwi ko. Diba? Walang ganun. Para sa akin yung pinaka-consistent, syempre.

dahil dyan, kailangan ko na magpaalam. Meron na 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At ako yung winner. At para sa, kaya yung ngayong gabi, meron tayong natutunan. Yung mga simpleng tanong lang natin yan. Yung sa isang tao, ano ba ang mas importante? Effort ba o yung consistency? May mga nagsabi, syempre, yung iba, effort. Dahil doon nagsisimula po yung yan yung nagsisimula ng pagpaparamdam ng pagmamahal. May nagsasabi din, at marami sa atin, nagsabi naman ng consistency, dahil dito mo nasusukat kung gaano katotoo yung intention ng isang tao, yung pagiging consistent. At siguro yung pinakamagandang realization ngayong gabi. Siguro, ano nga ba yung pinakamagandang realization? Bakit natin ba ito tinapit? Kasi yung pinakamaganda, hindi naman kasi natin kailangan mamili. Para yung hypothetical question lang talaga siya. So napapansin naman natin, talaga ang kung sakasakali lang naman talaga, kung pwede tayo talagang mamili, mas pipiliin natin talaga ang consistent kasi sa effort. Dahil lang yung taong tunay na nagmamahal may effort at higit sa lahat may consistency. So combine yung dalawang yun. At hindi nawawala yung kapag mahal na mahal mo ang isang tao. At hindi ka rin magsisinungaling kapag mahal niyo po ang isang tao. At sasabihin niyo lahat ng totoo. Yung mga white lies na yan, sige, given yan, hindi naman natin ano yan eh. Pero kung malalaking kasinungalingan, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangan magsinungaling. At kung kaya mas maganda na magsabi ng totoo, kasi maintindihan naman niya eh. Kaya naman mga ka-vibes, kailangan ko na magpaalam, no? It is now 8:58 na po ng gabi sa buong Pilipinas. And once again, my name is DJ Clark. At nag-iiwan ako ng isang paalala sa inyo na hindi mo kailangan hanapin yung taong perpekto. Hanapin mo yung taong hindi napapagod na iparamdam sa salita at sa gawa na mahalaga ka. At hindi lang yon, at hindi lang yon yung pipiliin ka araw-araw. Dahil dyan, let's play the song I Do by 98 Degrees. And once again, my name is DJ Clark. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. Only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning.
1: Never mind the stars in the sky.
0: Good mood ako ngayon.
2: Good morning.
0: Ayaw ko kakontrahin.
2: Good morning.
0: Pasing-sing ang person.
2: Good morning. Good morning.
0: Oras sa buong Pilipinas. 6:10 ng umaga. Ito po ang nag-iisang Good Vibe Station GV 99.1, making you feel good on a Wednesday morning. Magandang umaga ho. Nasa kalagitnaan ho tayo ng Linggo. And this is the last Wednesday for the month of July 2026. Uy, magpe-payday na naman. Sakto, no? Sa katapusan. Kikita ko na yung ini-imagine ko anong gagawin sa mga sahod nila, eh, no? It's gonna be Payday Friday this Friday, by the way. So, you know. Pero pagdating ho ng weekend, ay panibagong buwan na naman ho ang sasalubong ho sa atin. O, pero kamusta naman ang gastusin? Lalo na dun sa mga nakasasakyan, Gian. Doon sa mga TNVS drivers ho natin, mga taxi driver at mga jeepney driver. Kumusta po yung pasada, po yung panakitan? Kaya naman ho tayo, ano, hindi pa ho napapagbigyan kasi yung kanilang hiling na taas pasahe. Ano? Alam nyo, ito yung payo ko lang, oh, doon matagal na ho akong hindi nagko-commute, ha? Baka pwedeng hayaan na ho natin kapag humingi man sila ng piso na dagdag pasahe ho nila. Dahil ho, feeling ko kaya naman ho natin yung piso. Diba? Mag-abag-ambagan yung nawawalan sakita ho ng ating ho mga jeepney driver, mga operator, diba? Negosyo ho yan at saka yan ho yung kanilang trabaho. Kasi nga naman, ang bilis tumaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, habang yung pagtaas naman ho ng pasahe, hindi naman ho ganun kabilis, di ba? Ilang taon bago ho magkaroon ng approval ng taas pasahe, kailan lang, di ba? Hindi naman ho nga na-aprubahan, ano? So, kailangan na alalayan ho tayo, ano? Nako. Pero tayo ho'y patuloy pa rin, huwag mawala ng pag-aasa at panalangin pa rin ng mas magandang Pilipinas. Di lang ho natin alam kung kailan ba yung darating, ano? But it's not all bad, of course. You know, the spirit of Filipinos, tinatawag ho nating resiliency. Diba? Eh, saan man ho tayo dali ng panahon eh. Matatag, matibay. At nandyan pa rin ho yung pananalig sa Panginoon at pagiging makatao. Yung mga ilang nakakalusot lang, ano? Pero I believe, karamihan pa rin sa mga Pinoy talaga. Mabubuting mga tao pa rin ho, di ba? Ano man ang mangyari sa buhay. Okay, samahan niyo ako hanggang alas 9 ng morning ngayong 29th day of July 2026.

0: bad trip. Punta na kayo sa facebook.com/gv991. Pero, kidding aside, I shall be prioritizing the messages that will be sent sa ating Facebook Live. Uunahin kong basahin. Pero syempre, kung wala naman kayong internet at meron naman kayong pang-load, edi text nyo na lang ako, di ba? Ayaw nyo masyado na i-expose sa mga Facebook account ninyo. Kaya wala kayong Facebook account. Pwede kayong mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin po tayo sa TV, ha? Oh, that's Signal Digital TV Channel 306. At sa atin hong online audio streaming, saan man ho kayong magtutungo, ano man ho ang gamit nyo, cellphone man yan, laptop man yan, PC man yan, tablet man yan, o yung mga bagong phone na lalabas anytime soon, pwede ho kayong makinig sa amin real time. Pati ho yung commercial, oo, mapapakinggan ho ninyo. Siyempre, yung mga playlist ho na aking inihahanda sa inyo araw-araw, that is mixlr.com/gv-99-1. Ganun na rin po sa Radio Garden. Magandang morning, mga ka-vibes! Oy, kakatapos lang ng sona ng Pangulo a few days ago at mabilis ang aksyon ng isa ho sa mga mambabatas natin. Maraming salamat naman. Kasi tanong natin, ano? Yung mga matatamis na panawagan at pangako ng Pangulo, kailangan ho ng tulong ng legislative body. Partikular ho yan ang mga kongresista at senador. Kailangan gawan ho ng mga panukalang batas yan para tuluyang mapirmahan ng Pangulo at maging batas. Ano? So ito, isa ho sa mga gumalaw na. Ginalaw na ho ang baso nitong si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Kahapon ho, siya ho'y agad-agad na nag-file ng panukalang batas that seeks to raise the minimum annual income subject tax to 350,000 pesos mula ho sa kasalukuyang 250,000 pesos. Kung maalala ho ninyo, ano, the President last Monday asked Congress to increase nga etong number of workers exempt sa pagbabayad ho ng income tax at pinapasama nga yung mga kumikita not more than 350,000 pesos per year. In the explanatory note of his bill, Tito Sen said his filing was an answer to Marcos's call for tax relief para sa mga manggagawang Pilipino. Another the proposed measure or the expanded income tax exemption of 2026, every taxpayer earning 350,000 pesos or less annually would be fully exempt from paying income tax beginning January 1, 2027. So mukhang bibilisan nga itong bill na ito. Oye, sino-sino ba yung mga nag-earn ng 350,000 per year? Kamukha nung kinalculate natin kahapon. Ito yung mga nagsasweldo ng nasa 29,166.66 pesos kada buwan. So kung ikay isang manager at ganyan yung iyong sweldo, o malamang hindi ka na kailangan magbayad ng income tax mo. Diba? Soto said the existing exemption of 250,000 pesos annual income as stated under the tax reform for acceleration and inclusion or train law no longer reflects present-day economic realities. Soto said prices of food, transport, and electricity have risen faster than wages following the conflict in the Middle East. At dagdag pa ho niya, this measure aims to provide meaningful tax relief and allow Filipino workers to keep more of what they earn. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas. Oh, how about yung iba pa? Oh, mga iba po, baka pwede rin, ano? Oh, yung mga ibang mamabatas dyan, galaw-galaw naman tayo. Sana may isa katuparan ho ito talaga ma-implementa pagdating ng January. Huwag nang patagalin pa. Kaya tayo babantayan ho natin ito mga panawagan ho ng Pangulo, ha? Sige. Mga ka-vibes, oras ho natin, 6:52 ng morning. Asa na yung mga magpapa-attendance, ha? Class is in session na, ha? Punta na kayo sa ating Facebook Live. Say present, children. That is facebook.com/GV991. Para sa ka-vibes ho nating magpapabati ho dyan, type nyo lang ho dyan sa ating hong Facebook Live, okay? O, kamusta ho yung inyong mga tangke ng fuel? How's your fuel tank? Kayo ho ba'y nakapag-pa-full tank ba? Or dahil tumaas ang presyo, kayo'y nagtipid buna? Dati full tank, ngayon half tank na lang or quarter, di ba? Hindi na ganun karami yung inyong pinakakarga. Baka mamaya, alam nyo, pumalo na naman ang 90 ang kada litro naman ng mga produktong petrolyo ho natin, ha? So, well, I will update you on that, no? Pag nagkakaroon na ho tayo ng mga iba't ibang report ho dito, pero yun na nga, Alam mo yun, aga-aga, ayoko lang kayo nababad trip, eh. Ayokong simula ng, ano, eh. Nang umaga ho natin na mairit na naman ulo natin, no? Pero sige, oy, 6:54 na ang oras sa buong Pilipinas. Tingnan nga natin, iuna na natin ating instant shoutout, mga ka-vibes, ha? Sino ba ang unang nagkomento? Oy, attendance tayo, ha? Punta na sa facebook.com/GV991. Say present, children. Bilis-bilisan ng pagda-type. Napaghahalata ng edad ho natin, ha? Mamaya na ako mag-weather update. Maganda umaga sa ating rank 1 today. Aranan mo namang mikising. Hello to Ate Riza Gamboa. Kaburigo kayong t-shirt mo, kule blue. Good morning. Blue represents peace, serenity, and peace for all mankind. Yan ang kailangan ho natin ngayon, eh. Ayan ang payo ko ho sa inyo, ano? Learn how to keep your peace. Not every argument you're invited to, pauunlakan mo. Gets mo? Hindi yung kailangan nating matuto na when we're being invited to an argument, papa, kamag-anak mo man yan, asawa mo, o yung katrabaho mo, hindi tayo dapat nagpapapatul-patul if it's not worth our time. May mga tao lang talagang walang magawa sa buhay, o yung tipong they have a lot of insecurities in their lives na gusto nila nandadamay sila sa kabadriban. You know, sometimes it's better to just walk away. Diba? Kasi, alam mo, napaka-limitado lang ho ang oras ho natin sa buhay. Sa totoo lang, alam nyo ho yan, di ba? Hindi ho natin alam kung hanggang kailan ho tayo. Let's spend it with, people that respects our time, that respects our values, that respects us, di ba? Eh kung yung taong kausap mo walang respeto sa iyo, bakit lagi ka nakikihangout dyan, diba? Labo mo din naman. Hirap nga lang kung boss mo yan. Dalaga, wala kang mag-ayo. Kaya swerte ka kung meron kang bossing na marunong makinig, diba? Let this also be a panawagan sa mga nakikinig ho ng mga leader. Ikaw man ay supervisor, ikaw man ay manager, ikaw may maari ho ng negosyo, may ari ng kumpanya, dapat marunong ho tayong makinig, di ba? Hindi porket binigyan ho tayo ng position or probably binigyan kayo ng Panginoon na opportunity para to lead your own business or your company. Mo naman ngan balu. Gana minsan bala mo balu mo ngan. Mo naman ngan balu. Di naman lahat bibigay sa iyo, di ba? Walang ganon. We always have our own Waterloos. May mga kahinaan tayo. That's why we need other people to also help us to see, di ba? Pero na lang, kung ikay isang tao na may mata sa iba't ibang direksyon ng iyong katawan, di ba? We only have eyes in front of us. Minsan we need people to guide us. Baka mamaya, no? Kailangan natin ng ibang tao para magsabi, malapit ka na matapilok, diba? Alam mo yun, kailangan may magbusina para sa atin. Diba, huwag tayo masyadong nagmamataas. Marunong tayong makinig. And when you try to listen to your employees, minsan, marirealize mo na ang dami mong mga bagay na kailangan pa rin matutunan. And eventually, those would help you on how to scale up your business, on how to improve your leadership skills. At mas magtatagal ang mga empleyado mo sa'yo kesa dun sa mga lagi mo na lang silang binabara. Eh, lalong-lalo na kung sila yung laging nandyan sa negosyo mo. Diba? Sila yung nandyan sa opisina. Hindi yung tipong napaka-produktibo ng mga empleyado mo. Tapos ikaw, alam mo lang, nagtututuro-turo. Diba? Lakas mo pang sumita. Pero pag reporting na, sa'yo lahat ang credit, hindi mo man lang sila pasalamatan sa kanilang A4. Diba? Asha, it's 6:59 ng umaga, mga kabibes. Mga natututunan bakit napupulot sa akin. O, kita mo, ang dami kong ebas. Sinabi lang sa akin, ganda ang damit ko, na kulay blue, di ba? Hello to Nanay Pint Jackie, good morning, Gabo City. Ay paring Marlon Pamintuan Manalo, maganda umaga kay Mrs. Manalo. Going to Cavite, belated happy birthday daw kay Kuya Simon kahapon. Oy! Happy birthday, Simon! At sa lahat ho ng mga nag-birthday kahapon at mga nagbo-birthday ho ngayon.
1: Happy birthday!
0: At ang aming birthday wish para sa iyo ay gabayang kanawanan pong may kapal sa iyong pang-araw-araw. Huwag ka nawa pababayaan at ang iyong puong pamilya. Sana'y magkaroon ka ng napakaraming best blessings. Yung mga blessings ba na umaapaw? Nang magkaroon ka rin ng oportunidad para makatulong din naman sa iba. Amen! Asha, hello kay Ma'am Aida Caranoo. Good morning kay Gianna Mirala, Mirela Zapata. Kay Maureen Joyce. Ito. Maureen Joyce Caranoo. Happy birthday! Sabi ni Beatrice Castro, bakit hindi yung excise tax or train law ang i-revisit? Tinaas nga nila ang exemption sa tax. Saan naman nila kukuhanin yon? Umagang-umaga, gigil nila ako, sabi ni Ayan, sinasabi ko, kaya minsan ayaw ko na lang mag-talk eh. Ha? Nadadamay. Itong si Beatrice, minsan na lang talaga mag-comment. Ano, iinit pa ulo. ang balita ko, mukhang ang titignan na naman nila yung mga single-use plastic na naman. Yun, parang doon nila kukuha na naman ang posibleng mawala sa kaban. Ano? Okay. Pero alam nyo, yung isa pala sa mga paglilinaw, dahil sinabi ng DOE, yung sinabing systems loss at saka VAT, yung palang systems loss na yon, may VAT pa pala yon. So, yun lang palang pinatatanggal, hindi yung buong VAT natin sa kuryente. So, no, hindi bababa ng 12% ang ating bill sa kuryente. No, it's a different interpretation pala. So, yung palang systems loss, o system loss, dati, o kasalukuyan, meron din VAT yan on top of the VAT that we're paying for our electricity bill. So, yun ang gustong tanggalin. Systems loss at saka yung VAT ng systems loss, hindi yung VAT ng kuryente. Ay, masa na naman tayo. Hello to Jonathan Bantilan, kay Jerome Duran Lingat. Present daw sila ngayon. Good morning. Kay paring Daddy Angel, good morning. Ano bang niluluto ho nating almusal today? Hello kay Ashley Salvador. Shoutout daw kay JP. Happy anniversary to you both. Hello din kay Maynard Felix Sibal. Maura na morning, KG. TNVS Nardo present. Good morning, pare ko. Mimingad ka kengkerang biyahe. Kay Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Silillo at Lopez Family, na nanonood mula sa Alcala, Pangasinan, kay Nino De Mana, maganda umaga, kay Angelo Velasco Layug, maulan na umaga, mag-ingat daw ang lahat, happy third anniversary daw sa kanila ng kanyang partner, mahal na mahal kita, April Jessa Dulatre. Magandang morning and congratulations to you. Naway humaba pa ang inyong pag-iibigan. Hindi lang pagsasamahan, pag-iibigan. Hello kay Chef Dan. Sigla mo, hindi kita masyadong nakausap kahapon at nasipat kita, ha? Aga ba kayo umalis kahapon? Oh, good morning sa iyo, Chef Dan, ha? At saka kay Jeng Malyari. Pasong challenge na ka mo, DJ KG. Lilintik na. Nano, ibugnos na ning uran. Ibugnos na na. Magsosong challenge ba tayo today? Naka-ano ba ako ngayon? Naka-mood ba ang boses ko? I'll check. Pero pwede kayong mag-suggest ng inyong anumang mga kantang i-challenge nyo sa akin. Sige, i-comment nyo sa Facebook Live at titignan natin kung may pasok, ha? O, facebook.com/gv991 or mag-text kayo sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Mga ka-vibes, ilan ho sa mga balita ho natin ngayon ay naglalaman ng sensitibong detalye. Kaugnay ng isang malagim na aksidente sa kalsada at pinapalalahanan ho ang mga manonood at tagapakinig na gabayan ng mga nakababata sa pakikinig. Pasintabi na rin ho sa mga kasalukuyan nag-aagahan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pulis na mula sa 24-hour duty sa SONA nasawi matapos mahagip at magulungan ng isang 10-wheeler truck sa Caloocan City.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: NBI Director Melvin Matibag pinasinungalingan ng alegasyong may mansyon umano siya sa Estados Unidos.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Vice President Sara Duterte binatigos ang SONA 2026 ni PBBM at tinawag itong waste of time.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At Senators Erwin Tulfo at Tito Soto isinulong ang mga panukala upang mapagaan ang singil sa kuryente at buwis ng mga manggagawa.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nasawi ang isang 33 taong gulang na police officer matapos masangkot sa isang malagim na insidente sa C3 Road, Caloocan City, madaling araw ng Martes. Ayon sa pamilya ng biktima, galing ito sa 24-hour duty para sa State of the Nation Address o SONA at pauwi na sana na mangyari ang aksidente. Batay sa initial na investigasyon ng mga otoridad, nagmamaneho ng motorsiklo ang pulis na mangyari umano ang insidente sa nasabing lugar. Nakuha na ng CCTV ang huling bahagi ng biyahe ng biktima bandang alas 2 ng madaling araw habang bumabaybay sa C3 Road. Nakita pa umano sa footage na nasa likod ng isang malaking truck ang motorsiklo ng pulis bago ito natumba at magulungan ng nasabing sasakyan. Agad na dinala sa ospital ang pulis ngunit binawian din ito ng buhay at dineklara ring dead on arrival. Ayon sa isang saksi, napansin niya ang paggewang-gewang na motorsiklo ng biktima habang bumabaybay ito sa 5th Avenue. Sinabi ng saksi na nang subukan umanong mag-overtake ang biktima sa bahagi ng driver ng truck, hinihinalang posibleng sumabit ang motorsiklo at natumba sa kalsada bago magulungan. Ayon sa pamilya ng biktima na maaring nakaapekto ang matinding pagod matapos ang mahabang duty. Halos 4 na taon pa lamang sa serbisyo bilang pulis ang nasawing opisyal. Samantala, naaresto at nasa kustudiya na ng Caloocan Police ang 37 taong gulang na driver ng 10-wheeler truck. Nagmula pa sa Pampangang driver at nakatakdasa ng maghatid na mga hollow blocks sa Malabon ng maganap ang aksidente. Nagpaabot ng pakigramay ang driver ng truck sa pamilya ng nasawing pulis at iginiit na hindi niya sinadya ang nangyaring insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang hinaharap ng driver ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Mariing pinabulaanan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang kumakalat na alegasyong nagmamay-ari umano siya ng isang mansyon sa Estados Unidos. Anya, walang katotohanan ang paratang at wala siya ni isang ari-arian sa ibang bansa. Sa isang press conference, pinaliwanag ni Matibag na ang taong iniuugnay sa nasabing mansyon ay kapangalan lamang niya. Ngunit magkaiba ang kanilang middle initial. Iginiit din niya na lahat ng kanyang ari-arian ay nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na maaaring beripakahin ng publiko. Tinawag ni Matibag na fake news ang kumakalat na paratang at binigyan diin na wala ito umanong anumang batayan. Naniniwala rin si Matibag na maaaring layunin ang pagpapakalat ng nasabing paratang na sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo ng House Prosecution Panel sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang kabilang si Matibag sa mga tumestigo kaugnay ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa kabila ng mga paratang, iginit ni Matibag na mananatili siyang nakatuon sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng NBI at hahayaang manaig ang katotohanan batay sa mga opisyal na dokumento at ebidensya. Ayaga namang binatiko si Vice President Sara Duterte ang State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at inilarawan niya ito bilang waste of time of the Filipino people. Sa panayam sa The Hague, the Netherlands, sinabi ni Duterte na hindi niya pinanood ang talumpati at wala rin umano siyang planong basahin ang nilalaman dahil naniniwala siyang hindi ito makatutulong sa mga mamamayan. Ipinaliwanag ng bise na nasa The Netherlands siya upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi siya nakadalo sa joint session ng Kongreso sa batasang pambansa. Binanggit din niya ang mga pangakong anilay hindi natupad ng Administrasyong Marcos, kabilang ang mga napag-usapan bago ang halalan at mga pampublikong pangako ukol sa pagpapababa ng presyo ng bigas at 20 bawat kilo at pananagutan sa mga tiwaling opisyal. O nasa 20, pangako kasi niya, 20 kilos sa 20 pesos per kilo, ano. Kaugnay sa pahayag naman ni PBBM na maaring magsumite ang ombudsman na mga kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects, hinikayat din ni Duterte ang publiko na maging maingat sa paghusga sa naturang usapin. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na tiwala ng publiko matapos niyang banggitin ang mga resulta ng mga kamakailang survey. Batay sa mga survey ng Social Weather Stations o SWS at Pulse Asia nitong July, nakapagtala si Duterte ng humigit-kumulang 57% hanggang 58% na trust rating, habang nagtala naman si Pangulong Bongbong Marcos ng humigit-kumulang 28% hanggang 34%. Ayon kay Duterte, malaking bagay para sa kanyang patuloy na tiwala ng mamamayan sa kabila ng mga isyung pampolitika. Wala pang opisyal na pahayag ang Malacañang kaugnay ng mga puna ng Vice Presidente sa SONAT 2026 ng Pangulo. The Morning Round of Naghain sina Senators Erwin Tulfo at Vicente Tito Soto III ng magkakahiwalay na panukala na naglalayong bawasan ang pasanin ng mga consumer sa kuryente at palawakin ang tax relief para sa mga manggagawa. Ang mga hakbang na ito ay iniharap matapos hilingin ni PBBM sa kanyang State of the Nation Address o SONA 2026 ang mga reforma sa enerhiya at pagbubuwis. Bilang pinuno ng Senate Committee on Energy, iniharap ni Tulfo ang tatlong hakbang na nakatuon sa pagbabago ng mga singil sa kuryente. Kabilang dito ang Senate Bill No. 2339 o Energy Tax Repeal Act, Senate Bill No. 2340 na naglalayong alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charges, at Senate Resolution No. 537 na naghahangad ng pagsusuri sa pulisiya ng pagpapasa ng system loss sa mga consumer. Ayon kay Tulfo, ipagpapatuloy ng kanyang komite ang mga pagdinig para sa amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang matugunan ang pagtaas ng singil sa kuryente at ang epekto ng system loss sa mga mamamayan. Samantala, inihayag naman ni Soto ang Senate Bill No. 2338 o expanded income tax exemption of 2026 na naglalayong itaas ang hanggang o hangganan ng kita na hindi papatawan ng income tax. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption threshold simula January 1, 2027 mula sa kasalukuyang 250,000 pesos sa ilalim ng train law. Ayon pa kay Soto, layo ng panukala, nadagdagan ang take-home pay ng mga Pilipino at mapagaan ang epekto ng pagtasang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Samantala, magpapatuloy ang pagtalakay ng Senado sa mga panukalang naglalayong baguhin ang sistema ng kuryente at buwis bilang bahagi ng mga reforma matapos ang SONA 2026.
1: The Morning Roundup Headlines.

0: Mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas. 7:14 na umaga, meron ho tayong flash report mula ho sa ating kasamahang si Jab Virador Tolentino. Kajab, magandang umaga.
1: Okay, magandang umaga, KD.
0: Yes, go ahead.
1: Okay, ito kapapasok ng impormasyon sa atin at pero tinumpirma natin sa ating kapulisan mula sa Station 1 na kung saan mayroong isang babae pero hindi pa matukoy kung ito ay estudyante or what, no? Pero ayon sa kanilang initial na pag-imbitka, ito ay tumalo na mula sa ikasyam na palapag sa isang gusali dyan sa loob mismo ng parlan ng universidad ng Holy Angel, KD.
0: Holy Angel University to, Kajab?
1: Yes, yun ang sabi ng kabulisan. At ito nga, inihintay muna yung SOHO, pero sa kanilang opinion, baka ito ay nagtago kahapon at hindi na umuwi. At pagkatapos ito ay nakita na nga ang kanyang mga labi na tinatento mula sa ikasyam na palapag.
0: Naku po. So, kasalukuyan, nag-iimbestiga na ang kapulisan natin, kasamang Jab?
1: Yes, ito nga, inintay muna yung SOHO, no? Upang ma-determine na kung kagabi ba ito tumalon o kanina lang umaga, kanina nga madaling araw.
0: At hindi pa alam kung ano yung pagkakakilanlan nitong taon na to, kung ito ba'y estudyante, empleyado, or what, ano? Wala pa, ano?
1: Pero ang sinasabi ay babae, no?
0: Mm-hmm.
1: At baka ito ay isang estudyante, no? Kasi parang nagtago ito sa building at yun na nga, at tinatayang tumalan ito, DJKD.
0: Sino daw ang nakakita dun sa ali? Dun sa babae?
1: So, yan, dahil di tayo nakapasok sa university, no? Ay hinihintay muna yung show. Siyempre, hindi naman basa-basa magpapasok yan.
0: Mm-hmm.
1: At hindi rin sila nagpalabas muna ng statement, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero mamaya pag hanggang mamaya kaya kapag nakakuha tayo ng impormasyon ay tetest muna ako sa'yo upang magbigay tayo ng karagdagang ulat na KD.
0: Alright, maraming salamat kasamang Jab at kami aantabay, no, sa mga impormasyon pa dito, lalo na sa mga galing sa ating kapulisan, ano?
1: Yes, maraming salamat. Yan ang report para sa 99.1 Good Vibes. Good morning.
0: Alright, maraming salamat si kasamang Jab Virador Tolentino. Ano? Meron daw isang individual na hinihinalang tumalon sa building dito ho sa isa sa mga universidad dito ho sa Angeles City. Pero wala pa hong anong daw dito ang nag-confirm at nagbigay ng report ang ating kapulisan, ano? Pero tayo ho ay antabay pa sa mga detalye ho patungkol ho dito at saka statement mo na rin siguro mula sa nasabing paaralan. Oras ho natin, 7:17 ho ng umaga, mga ka-vibes. At yan ho muna ang ating mga balita ngayong araw ho ng Wednesday. Meron pa ho tayong top 3 headlines mamaya, antabayanan ho ninyo ha. Sige, mga magpapahabol ng pabate, magandang umaga kay Ma'am Aida, good morning. Oh, talagang pinupush ang song challenge today, ha? Oh, pwede kayong mag-text din sa akin, ha? 0967-0695-768 or 0908-516-4466. 7:17 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000, or 598-3030.
5: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kalubaku, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliyah basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king, dayang Pinoy, at sasaup, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasaup, makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun Lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
8: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
7: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
9: Mas bilis banat kesa kayang apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Aking yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
15: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
18: Ang sarap!

Gattaca Vibes and Headlines here in the morning roundup. Check your time. 7:47 oras sa buong Pilipinas. Gayo araw ho ng Wednesday. It is July 29, 2026, mga ka-vibes. Nagpaparamdam na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. It's knocking at your doors once again. Do we hear 100 per liter? Alam mo, muna na lang ha, ito ha, may isang mambabatas na gustong paimbestigahan. Nakinig kayo, good news to ha. Etong persistent reports

0: or he's calling on the Department of Energy to inspect gas stations at mag-impose ng kaukulang penalties sa mga distributors na mapapatunayang nagva-violate sa fuel price regulations. Ito yung bahagi sa kanyang pahayag, and let me just quote him. "Every additional peso to prices of our gasoline matters to our drivers and delivery riders, as this reduces their take-home daily earnings for their families. Gas is never a luxury for them. This is their investment or capital. Therefore, this sacrifices the food they have on their table." Unquote. Sa ilalim ho ng Republic Act number 8479 or the Downstream Oil Industry Deregulation Act, the DOE is mandated to monitor the downstream oil industry and help ensure transparency, fair competition, and consumer protection. Chanco also cited Batas Pambansa 33 as amended by Presidential Decree number 1865, which penalizes hoarding, profiteering, overpricing, and manipulation involving petroleum products. Ngayon, mga ka-vibes, speaking of the Department of Energy, yung mga update ho, patungkol ho dun sa panawagan ng Pangulo, nangangailangan daw about a year to fully remove the controversial system loss charge from consumers' electricity bills. Ayon ho yan sa Department of Energy, saying sweeping infrastructure upgrades, regulatory changes, and tougher measures against electricity theft must first be completed before the policy can take effect. Yan ho ang pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin kahapon. Ang sabi ho niya, the complete removal daw of system loss charges could be achieved by 2027. Although implementation would begin immediately through discussions with the Energy Regulatory Commission or ERC and the National Electrification Administration or NEA. Dagdag pa ho niya, the DOE, ERC, and NEA would assess more than 100 electric cooperatives and private distribution utilities to determine the investments needed to reduce recoverable system losses. The timetable highlights the challenge facing the administration after Marcos, in his fifth SONA last Monday, urged Congress to immediately amend the Electric Power Industry Reform Act to stop distribution utilities from charging consumers para sa system loss and value-added tax on imposed on those charges. So ulitin ko, hindi pala pagtatanggal ng VAT sa electricity bill, pagtatanggal lang ng VAT sa system loss. Malamang kung tatanggalin yung system loss, matatanggal din ng VAT doon kasi hindi mo nababayaran or hindi natin babayaran. Akala ko naman mababawasan na ng 12% ang ating bayarin sa electricity. 7:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And of course, babantayan natin yan, ang implementation ng mga panawagan ng Pangulo. Kung yan ba hindi nang mananatili sa papel at sa statement at sa talumpati ng Pangulo, nawa ito'y maitawid talaga into fruition dahil ito ang kailangan ho ng ating mga mamamayan. Okay? O mga ka-vibes, hindi tayo nakapag-weather update kanina, so ngayon ako mag-weather update, okay? Meron hubang bagyo? Wale, sabi ng PAGASA. Pero, as of 3 a.m. today, meron ho silang binabantayan na low pressure area, or LPA. And this was estimated based on all available data over the coastal waters of Rapu-Rapu, Albay. Ito ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, dito ho sa Central Luzon, Calabarzon, Bico Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. At cloudy skies naman with scattered rains and thunderstorms ang asahan sa Cagayan at Isabela dahil naman ho sa easterlies na magdudulot din ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa bandang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, and the rest of Cagayan Valley. At panghuli, sa nalalabing bahagi naman ho nating bansa, makakaranas ho ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating hong sunrise kaninang 5:39. Ang ating sunset, asahan po ng 6:26 p.m. We invite you now to watch the program live sa atin hong facebook.com/gb991, mga kabibes, dahil instant shoutout na. Una sa aking listahan, padaanin muna natin ha ang mga napakasipag na kapulisan dyan sa Clark International Airport Police Station. Maganda umaga kay Police Major Rodel C. Rosario, who's heading Clark International Police Station. Good morning po sa inyo. At syempre ang Team Bravo, maganda umaga. At kay Ma'am Joanne, good morning po. Isang araw na bumisita dito, hindi ko inabutan, Ma'am Jo. Good morning. Siguro one of these days, ako naman ang bibisita dyan sa inyong stasyon, ha? Sige. May, pwede ba makipagkape dyan? May kape ba tayo dyan? May ba makipagkape? Oh, siya mga ka-vibes. 7:54 ang ating oras. Oh, go na sa ating home Facebook Live, ha? Again, that's facebook.com/gv991 or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni Migs ng San Fernando, feeling ko kapag tumutugtog yung bagong TMRU song, sumasayaw si DJ KG. Salamat sa entertainment and news. You're very much welcome, Migs. At ang sagot sa iyong pananaw, hindi kasi ako mahilig sumayaw. Oh, siguro mga unang beses na pitutugtog ko, sumasayaw tayo. Pero ngayon, ano lang, kinakanta na. Ayos ba? Thank you, Migs, ha? Oh, siya, it's time for instant shoutout, ladies and gentlemen. Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie, ating Buena Mano for our second podcast. Good morning and God bless you too. At saka kay Ma'am Aida Caranoo, good morning. Kay Ma'am Jeng Raymundo, maulang umaga. Keep safe everyone. Shout out daw sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Clark International Airport Corporation. Siyak, good morning po sa inyo. Dami nakikinig sa atin dyan sa Clark, no? Maganda umaga. Ah, ito na nga ho. Agahan na ho natin ang atin hong top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: CIDG na kumpiska ang 840,000 pisong halaga ng hindi rehistradong cooking oil sa City of San Fernando.
1: The morning roundup headlines.
0: Pampanga PPO inaresto isang high-value individual. Mahigit 374,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam naman sa Santa Rita.
1: The morning roundup headlines.
0: At 3 billion pesos radioactive raw materials at substandard steel products na buwag sa Pampanga. Operations ng steel plant sa Magalang ipinatigil.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines ngayong araw ho ng Wednesday.
1: The morning roundup headlines.
0: Nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 840,000 pisong halagang hindi rehistradong cooking oil sa isang operasyon sa Barangay Sindalan, lungsod ng San Fernando dito ho sa Pampanga. Isang 52 taong gulang na lalaki ang inaresto kaugnay naman ng insidente. Pinangunahan ng CIDG Pampanga Provincial Field Unit at Special Operations Team ng CIDG Regional Field Unit 3 ang operasyon. Sa pagkikipagtulungan ng Special Operations Group ng Police Regional Office 3 at ng City of San Fernando Police Station, nasamsam na maotoridad ang mahigit 600 lalagyan ng cooking oil na walang wastong label na may kabuang 10... Ang laki pala nito, ano? Kaya nga medyo ingat-ingat ho tayo, no? Doon sa atin ho mga nabibili ho na cooking oil, ano? Ito hong kanilhong nasamsam, na mahigit 600 lalagyan ng cooking oil. Wala ho itong wastong label, ha? At this is 10,000, no? 10,999 liters ng cooking oil, ano? Ganyan ho, karami yan, ha? Ayon ho sa CIDG, nabigo ang may-ari ng establishmento na kinilala lamang sa alias na Jim na magpakita ng license to operate at certificate of product registration mula sa Food and Drug Administration o FDA. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act number 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Isa sa ilalim pa sa masusing pagsusuri ang mga nakumpiskang cooking oil bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon. Samantala, pinaalalahanan naman ng mga otoridad ng publiko na siguraduhin rehistrado sa FDA ang mga binibiling produktong pagkain upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. The Morning Roundup Headlines. Inaresto ng mga otoridad ang isang high-value individual o HVI sa isinagawang buy-bus operation sa bayan ng Santa Rita, Pampanga. Nasamsam din sa operasyon ang humigit-kumulang 55 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 354,000 piso. Pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Pampanga Police Provincial Office ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 3, Pampanga Police Office at Santa Rita Municipal Police Station. Sa operasyon, nadakip ang target na tinuturing na high-value individual. Samantala, nakatakas ang isa nito, nitong kasamahan na patuloy na tinutugis sa mga otoridad. Dinala ang suspect at ang mga nakumpisang ebidensya sa tanggapan ng Provincial Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Ayon sa Pampanga Provincial o Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Hinikayat din ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyon kaugnay ng illegal na droga upang higit na mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad. The Morning Roundup Headlines. Pansamantalang ipinatigil ng lokal na pamahalaan ng Magalang, Pampanga ang operasyon ng lahat ng steel manufacturing plants at metal processing facilities sa kanilang bayan matapos ang joint raid ng National Bureau of Investigation o NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong July 18, 2026. Nasamsam sa operasyon na mahigit 3 billion pesos na halaga ng radioactive raw materials at substandard steel products mula sa Chuangxing Steel Incorporated. Isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant na ipinatupad ng NBI, CFMIU at PAOC sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Nuclear Research Institute o PNRI at iba pang ahensya ng pamahalaan. Naaresto ang 4 opisyal ng kumpanya habang naisalba ang 384 naman na manggagawa, kabilang ang 347 Pilipino at 37 Chino. Ayon sa PNRI, natuklasan sa pasilidad ang mga elementong naglalabas ng alpha at gamma radiation. 10 sa mga manggagawa ang nakita ang may sintomas ng occupational radiological exposure. Natuklasan din ng mga otoridad ang mga paglabag sa labor laws at occupational safety at health o OSH standards, kabilang ang hindi pagbibigay ng tamang sahod, kawalan ng mandatory employee benefits at kulang sa personal na protective equipment o PPE. Nadiskubre rin sa loob ng planta ang mga hindi direkta larang kagamitan, kabilang ang induction furnace, industrial lath machines, mga tungsten pellets at mga ebidensya ng umano'y illegal na pagtunaw ng mga barya. Dahil dito, inatasan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang agarang pagpapatigil sa operasyon ng kumpanya upang maiwasan ang posibleng pinsala sa kalikasan at kalusugan ng publiko. Naglabas din si Magalang Mayor Malu Paras Lacson ng Executive Order na nagsuspinde ng operasyon ng lahat ng induction furnaces at metal melting facilities sa buong bayan habang isinasagawa ang compliance assessment. Umuwi ang LGU ng Interagency Task Force kasama ang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Public Works and Highways o DPWH upang matunton at ma-recall ang mga substandard steel products na posibleng naipamahagi sa mga infrastructure projects sa iba't ibang panig na bansa. Inirekomenda ng NBI